Gbogbo ogo fun oba oke. Olorun ojo gbogbo Olorun igba gbogbo. Ari iro ala. Oba to je wipe ma be owo re lo wa. Ainisima omo eda nko o tun wa lowo Olorun. Seyin mo pe atun si wa ni ojo keje. Inu osu kewa. Olorun oba ogo ni foruko re o. E wo pe ojo yen sari e kukuku yato. Bo se man se na niyan ise re ni e je kemi ati yin e ja jo ma dupe lodo Olorun o fun anfani nla ati ori ofe to jo fi fun wa anfani la ni apo ta jo njeru anfani bi ele amo ko se gbogbo wa lo kari gbogbo wa ko la ni ori ofe lati ri e pe ru anfani wo iwalaye emi ati yin ni mo nsoro nipa re se yin dupe nbe yen pe olorun oba o ma se o se ri owo orun te rora fi re ju die yen ko to di wi pe e tun ji pe eni tun ni eto alaborun nikan ni Splash FM mi gbodo ma gbo mi gbodo ma dasi gbogbo eniyan ko lo ni ru anfani yen o elomi se n rorun sun lowo ba se nsoro yi elomi lowo bi a se nso yi ko to be lati so pe ko n dide ko n joko ko baya ko n fe yin tin kokan lori bed ka to wa so pe o fe gbe to wakati kan abo yo de hospital to ba di lola dokita re o wa wo won tun ko ogun mi fun won ni ki lo de e ba ti wa lori bed sibe ngba to nu ti ekun yin gba yen e ba iwa nbe orun yen ba pada wa sugbon nitori wi pe emi ati yin jori ori ofe gba pelu anfani yen o wa je ko se kini ohun lo je o fi se fun wa gbogbo awon to de nbe niru ipo yen lagbara oba mi oke olorun a se kini a fun won ni alafia pipe ijo na la tun ki happy new month ko di jeje leni bi se ri kere odun yi o se be o nlo labi akoso bo ti wu kori a o ni gbo bi simi a o de ni gbo si yin ibi oni kan wa ni kan ni Splash FM ti wa nbi lagbara oba mi oke ese girigiri o kere o to bi o po ni o ko ni wole wa won de ni dabata ofojo senu ona wa be la yo ni fowo ya lewa lejika o to mo sukun ma won yoku won sanjo fun ko ni je ipin wa abo olorun a de daju lori wa o ati ke happy new month ni october she ri ti november ati december ta tu fi wa wo january ta tu fi ma kira wa ta fi juwo si 2026 ewo ire loju owo ri ire loju emi ati yin ni o ma ri mo kiyin e ku dede asiko yi a ku afomo niyan se akoko ba le da ti gbogbo wa ta n se kini ta n ba kakiri a de da lase oba mi oke bo ni se o rera po eyin ya loja babalaje e ja won gba fọlọ bo ise ri ni wakati ori be lo ti tun ati lododo ni e loja yin o ti eya ko ti e wu yin lori looto ni e to ba ti mojo wo lo mojo kini lagbara olorun ibi oni ba wa se ri emi ma n fe ki awon eyan awon onile ise awon oloja awon ntaja ki won dupe lowo olorun lori nkankan bi e o ba taja yin se mo wipe o wa nbe e n lo e tilekun mo ngbe de aloko lohun ki gbe won pe yin nidaji pe e mo bo o abalekun yin jija o be ni na o si wo be ki le wa ni dupe fun balaji re o ba wa lana seyin ti mo le to mo lo kerekere leni ni eyin kan sa ti ma ni gbagbo pe customer rere onibara rere yo wa mi wa loni mata e ma ni gbagbo pe gbogbo eyin oja te wa nbi e ni baje kale o kosin ti mo fe fi yin se bi o se ke do owo fun mi o awon ti o ra yin won o wa ke wa ma gbagbe pe fo yayakun o e ma gbagbe pe e se daada e ni fajuro elomi ile o le ri jiojio elomi bayi e wo pe eleyi kini boya oja yin ti e bere lori boya 20,000 kekan wa ri kokan wa ri bo se lohun o ri kokan wole wa se pe eyan loja e saba ko bi ara si sugbon te ba re ni to ro dede to kan dudu abi gaga ko park moto e ti sare si e ma gbagbe lopo igba o aso nla ko le yan nla o elomi ni adugbo to ti jade ni ilu to ti jade to ba n lo ra awon oja re e yo kan rora mura ni pele o e le mo boya o n lo raja afigba te ba to ba de te ba ri pe shop tun kun
a kan rora woso kan to ni o to simple tawon eyan fi ni foju se lara nitori na nko e ja foyaya kun ni rasiko yi o tori n to meyin na te le lo fi raja lo ja in lo ma won eyan ti won le wa fi ra lowo yin o bi gboro se ri ni o sugbon ta bayi foyaya die die kun ta n se gbogbo e e ba mi ra e soro aje e soro gidi jade lenu e ma ri pe kini o awon alaje awon customer rere won gbianju won ra lodo wa oju oni ti wa splash fm na n pe bi alaborun loruko eto princess adenike olowo kere ti gbogbo yin mo si peace mama presenter awon loruko mi be ni bo so ma layande ni olowo button ni mi ajo wa ni bi ni oru yi ni eni won ba wakati ti ma lo na ajo sise ni be ni loruko olotu eto mi se won ma ki onla oga patapata wa e loke lohun tuju omolawo gbogbo yin patapata ni mo ki o mo se ba fe yin loga loga eni wale lai lai oju oni ti wa gbogbo yin te be lenu loro e ku se o e ma mo se o e oju oni ti gbogbo wa e je kin se bi eleyi na o nbo

ni nitori ijoba asiko wa ibi ti a nlo laajin yi ewo o po die o fun yin to je pe igba kokoko yin re e wa wo pe alaborun kini tumo e alaborun itumo alaborun ni wi pe oh o je un to bere ta ti e fu ta tin ta alaka si e un to ye ka sare ka ti ma fi opin si ka ma dekun e boya lotodo omo ni boya latodo oko wa ni boya yawo wa lo de bere iwa kan lojiji to ti ye ka ti rora ma se kini o ka ma dekun e ka ma pa na iwa yen ka ma ba soro to san toru se pe isu atenu mo ran pe ani e lo wo ibe ni mo tin bo mo mi ani o pada tun lo wo e ma won omo yi ode oni ta omo mi kan tan ba ti de lati le eko be yen tan ba ani e wo un ti o mu ko nje ojo na ninu le ya a e ma jaja o oya e gbe phone yin ten teun e o e ma wo enu ona kitchen lo kan e joko se mo bi yin papo mo ni e ko se un ti o ya yin ya phone abi ko buru e sa ma gbe wo kitchen e sa duro onje yi ko si gbodo se kini to ba tun ti se seju melo kan lagbaja lo ye wo o mommy ya mu ti lo wo ani o tun lo wo beyan ba tenu mo se ri n ton te lori phone ton wo yen pepepe iyan de ma gbe won lo ma gbe won lo mo ba se wo kan tonic mi o ma de onje te fowo ra ti gas te fowo ra bojo na se na won pa ni be soro pe ke soro si won ko dun won se yen wa pada di onje ni bi o ti e mu won change ni jo keji sugbon te ba tin tenu mo iyan ni pe ohun to ba n bere ni kekeke ta ba ti mo wi pe kini yi ibi ti o fori so gberegede ko to da laborun e ja ma dekun re bomo boyo ko lo bere si ni uwa kan ti o se ni e ja dekun ki lo wa bi alaborun gogo lori eto ti a n soro lowo lowo iyan ni wi pe awo bi igbe bi eto igbeyawo se n daru laarin awon odo langba wa ti awon odo yi ton ba wa nile oko n gba mi won a de fi suyan afi bi eni pe boya awon iya kan o ti lo 50 won ti se 60 years anniversary ri won ti se 40 years anniversary se ri owo osu meji ta won ba de be oh won a so di repete aroko wale won fe pe ya won daku won fe won a ma fe josun ni ija nira iran bi oro ki lo de la wa wo pe ohun to fa ni wi pe in to je yo ninu igbeyawo ti o te won ti o jo te won lorun mo iwa yi won ti iwa yi enikan tin wu ninu won si keji sugbon boya tori ife pe mo love bobo yen ko de out bo man binu ewo e ta ba ti ma return si to ba ti de fun mi ni ring o ma change tin ba ti di yawo le e tan sin e ba n gbo de play ta lo so fun e so wine mi ni ko le change ti wo gangan fun ra re to ba ti le gbiyanju loju ona pe ko se kini o ko so fun pe looto ife wa laarin wa sugbon nkan to nse nkan to nse kini dabi eni pe ko ni le temi lorun se mo pe iwa ti o ba te wa lorun teni keji ba nwo si wa iwon ba lara wa ma gba mo ko si ba le so pe a pretend to ko si ba se le so pa ni suru to to ba ide aarin kan iwa yen gangan samo ani wa lara fe bo si nira lara wa a fe bo si kanra a fe bo si ronu a fe bo si pe no a mi le to loro ite mo mo tin gba kini bo nsin mo tin gba latoju ona gba ta tin fi ati fera sile a di story kere on lo man di alaborun ipele meta la pe eto alaborun si pele akoko ni pele amoran ipele keji a so pe ko to di alaborun se ri ko to di alaborun ti mo fe so fun wa leni o se mi laanu pupo opin ose to koja ni mo gbo wule wule oro yen ma de se ni alaye fun wa gbogbo eyin binu lokunrin lobirin gbogbo eyin to je pe boya asise ni o boya yawo momo se ni o boya ko boya asise ni latodo ko o sugbon ibinu inisa won be yin ti won ro yin ti eni la nte se na le nse e binu imi ati ma sel mo lubi to nti wa ni ohun ilu kan la ilu oke kan ibinu ni ta won ilu kini kan e je sumo bi borun ba si se yin ba kan ba ko e je je aji eyin baba yin mama awon omo yin yen ton ba ti wa sodo yin ton ti mari e pe won joko e mo gbagbe alaborun ti oru yi o e dakun e ba mi si lawe fun won true life story ni o ko sagbe joko kokan bi ele ko de si anybody kankan to le so pe ohun ti gbe lori radio tori en to sele si eyan to sumo mi pekipeki ni okin ose to koja ngba ti mo gbo o se bi eni po fa irewesi ba okan mi mo ni to eti mi ni kokan ni o gbo ele
un to sele kuku ti sele e je ki awon omo Nigeria kan fi kan gbo kan fi se are kogbon ko ma ba tun sele isele yen buru jai o ni agbara gidi kan eh e ma sun o ayin ma baba ayin mama mama gbogbo eyin te n gbo eyin okunrin eyin obirin e so laarin awon ore yin kiru e ko ma ba tun sele mo oju oni ti wa se wa ri pele keta ta pe ni je ka so wopo e wo ta ni baba omo hmm ta ni baba omo o ni pele keta se ri pe e gbodo to gbe gan de po te ma sun e mo di wa ni asa ani oru yi ni oju oni ti wa gbogbo eyin te le salai ma gbo eto wa eyin baba ndi eto eyin ya ndi eto e o ba mi side ata koko alaji belo ya ayoyawo lati oyo Mr. Femi lati UI Mike Power mi ewo anti salewa lati orile ede America ba mi Oludara Akiyemi Daddy Mokiyin ba mi kan na ton wa ni Australia na Mokiyin awon ti ede padanu ya yawo ti won gbogbo eni mo sha nwo ti won send se mi e pele Olorun a fi oriji iya edeku atemora barugbo eni na bo ti se wuko to na se mo yan yan sha ni fe ko lo so fun di eyin ko Mokiyin Mokiyin ewo iyen ti engineer Oyebola beni lati orile di Australia Mokiyin goni eyi to tun dabi re na ni wi pe awon eyan po anti kende lati gbora but Bode Akim ati se ba get oruko oko won dada at anti kende lati gbora Mokiyin awon eyan mi po awon eyan mi po ewo eda boya tin ba ri wejiwo ma tun ma ranti tori ijoba asiko ibi ta n lopo o ibi ta n lopo ago meji lo ti ku bi iseju pese pese o ti ku bi iseju bi meji la kan pe ti meji ba ti lo nsin odidi nkan meta la de fe se gba nko eje ntete ki menule eje kin se bi eleyi na mo nbo

0: mokiyin mokiyin e kaabo pada si ipele keta ti a pe ni je ka so wopo be ni splash fm no npe bi alaborun loruko eto e se ni ipele kini e se ni ipele keji adupe fun ipele keta ti a tun dijo nlo ibe ni ati ma kenu eto bodo ngba to ba to asiko ewo arabirin kan lo nilu amoran wa lori eto alaborun lo ke gbajare wa oni kini ko o se oni gbogbo e ti daru mo n lowo ton ba yi o emi de je ko ye wi pe mo ni lagbara oba mi oke niwon gba ti awon baba baba ba jile nigba ta awon mama mama ti won o ba sun nitori eto alaborun ton de fi yanju oro igbesi aye awon kan ti won rerin to nberin de mo ni itumo ni wi pe ti e na oni soro se lodo olorun olorun ma olorun a gba inu awon eniyan lati gba oni amoran Eje ki n se ni papapa ki lo sele ni wipe arabirin o ni o lo bi odun marun bayi ti oko n fe oni suloka to bebe fe to do bale ta won ero pe biba tan je ton mu o ni lati nkan bi odun karun yen o ni ohun o ti loyun lojo kan ri ko ti e wale ni role ojo yen oni gbogbo ohun to ye ka won se patapata ni le iwosan e se yewo bi o loko ohun de ma n tele ohun lo oni gbogbo e ni awon ti se oni iya ko n wa jeyan kan ti won feran oni won e fe fi gba ko kan fo ohun le bi elegbe pe to so ba sa ti pari mama yo wa be awon wo oni to oni gbogbo ohun to ogun ton ba ni ka won lo itokun to ye kokko lo oko won a lo to ye ko n lo oni be na lo won otun joko a n gbadura ni church ni o e wa ni bi alasala tun kon lo sa nko gbogbo e mora won oni ka ma ba lo won na oni iye oko won ni aburo kan pe aburo won yen oni awon omo pe kiki okunrin ti e ni aburo won yen bi pe so pe lara awon omo aburo won yen awon bi meji won use mo mama idada to je yi pe ohun mo won dada pe bo awon meta to ku yen ohun o se be mo won lo titi se pe ngba wedding na wa sa po meyan melo yawo gan ti e le ko le ri na ri family lo titi ni gba wedding le se o sa ti ma ye yin gbogbo wa ta ti se wedding ri boju se ma ndi ko le mo gbogbo mo le bi tan die die na ni inawo lo de ma nje ki won mora abi boya tan ba tun lo si ile odun arabirin ni ohun wa nse akiyesi awon kankan lati bi osu meji seyin oni ni nkan bi osu oni bayi lo se bere oni bi ki mama to je to bi oko ohun kan pe oko ohun kan dijo ma soro soro soro soro soro soro ki yen ni o da oni jokan ohun ti e lo leti mo ilekun o lohun a n gbo pe oke elo le so pe ohun elo le sa ni ko ohun o se bayi oni mama so fun pe se 40,000 ibi o ba sa yanju dena ki ka sa ma ka fi wo kinikan kinikan o lo oro mama o jake dada se n poko pa fonu mi ti die die ni o n bo si odo ti iyawo to n gbo o n gbo n to ko n so oko wa ni o da ohun a se 45 n owo moto ti edijo fi lo gbogbo e nkan nkan be yen to ba tun fe ra ko ra o ni bo se end call yen jo yen bo se pe tan o ni lo ba ni a kini o sele o ni ah o ni omo aburo mama omo aburo mommy ohun o loko n lo n so be yen o eyi to je iketa pe iyawo e o wa ninu oyun o lohun wa ni ohun o de wa mo eniyan daada o pe o le mo tori pe igba introduction ko wa igba wedding na ko wa pe o busy lenu ise nkan nkan ngba yen pe o mo o ni ohun sadura pe ese o tele layo o ko ni nira kinikan kinikan o o ni iyen be yen o lo lo o ni igba to tun de aarin kan o ni mama o sa n je ko sun o ni ojo ti won ni arabirin yi to bimo o ninu oko ohun dun o ni koda very early ni daji bi ago marun lo n gbo ti phone ring lo na taji pe boko n se na wo mu phone o na laju lori bed pa won dijo wa lori bed ni ni phone ba ring lo ko ba se ah oluwo se oluwo se oluwo se o lo ba ni tani tani kilo sele kilo sele ba ni a pe eni ta re oya to n send owo si won joyin won lo bi omo okunrin o ni ah inu to na odo na oluwo se o olohun lo si olohun tun olohun dide olohun lo toilet a bedroom olohun tun lo sukun pe oluwa jo je kon yo phone na e sanu ohun nkan nkan o ni bi le se mo loko oni wo ohun fe de odo mama ki se ni ilu kan na o lo ni ah kini ti yin pelu omo aburo won to bimo lo so ah ohun gbadọ yoju to na wo le lori ko nti ede ki pe o ku ohun pe a e je ko dijo nemi ka dijo lo ni rara to ba dijo nemi to ba fe lo pe ati pe jo nemi yen gan ko ti e need ko lo ko need ko lo pe awon o le raye njo nemi awon travel eni na lawon le je ka won yara de ah to we ba wa ki won o olo sare bosita ohun ra awon ose ohun sa ra won kankan ohun ra kini tan ma nlo food baby e gbe fun won ngbo ba di ni ojo nemi ohun a lo ohun a ti ede le fi yen mo boda yen tori gaga bi mama se so pe awon la won to omo aburu yen aburu awon yen dagba ninu omo ye omo taburu awon bi awon la won to yen dagba pe awon feran omo yen dada oni to oni ngbo to wa ndi bi ose bi meji seyin oni ni gba nemi yen oloko won ojo won lo pe bo se di nemi ko lo bania nemi ma ko lai fun mi lowo kin de lodo mama ebi ibe no sha ti ma soruko omo once to je pe first born ni pe le family oko ni wa sha ti somo loruko o lo ni no ko need ko lo ko need ko lo ah oni ni jo yen igba ti oko ma kuro nle oko buba ati sokoto lara awon aso eton to ti dry clean o lo fun ra ilo lo oko ni bi to awon ma nko aso si oni loko si inu moto oni o de pe ore kan pe a ohun ti nbo o lo wa ni nbo le nlo lo ni a pe ohun fe sin ore on lo bi kon wa tore wa fe lo bi kan o loju e ti nle lati ma ma question e lati ma ma bere ibere si o lo nkan fi le o lo hun ti e ronu nkan kan o ni ngba ti o wa won ni yen lo gbogbo gba nemi yen o ni bo o de wale lo tete wale njo yin o ni koda ngba tago meje o fi lu gan o ti dele pada o ni ko je ko nti e de fura kankan o ni leyin eleyi o ni ose meji seyin toro if to fi de ori afefe yi o ni ni wi pe oni mama ba pe hello lagbaja awon bo wale pelu iyo omo joni awon fe wa ki awon agbo kan fun omo yi ni Ibadan bi ah oloni ah no problem ma ko si wala e ma bo ah ti e de firi baby kini kan igba kan awo kan oni to olohun wa ronu pe ah eyin bi te n gbe se ko si agbo nibi te wa te le ki fun omo ni pe omo yen o nke ko nsun dada loru boyo ka ori kan boya kini kan lo yo lenu ah olohun ro olohun mo kan kuro oni lo ti so ati lododo ni mama ba de ona sa keru die da ni pe ah oni won ni awon ti kokko gba odo awon alagbo lo pe so pe won ni awon o lo to bi ojo mewa iyen bi ose kan ati jo meji o lo ni ko si problem oni ba se gbede lohun gbe omo lohun pon lohun se dada lohun dana lohun kuru tohun ga oni sugbon ohun wa jade ni ojo kan oni ohun sa short sita ko n to lo o lohun wa gba eku lo ni gate awon wa ni sisi o lohun kan o lohun kan gate ko n to wole o lohun kan fowo ti ilekun lo ri po wa ni sisi pe boya awon nebo ni won jade abi tan wole tan ti leyin o lohun sa wole sinu compound awon o lohun wa gba ekule lo o lohun wa n gbo ti omobirin ti won pe ni iyawo omo aburu awon yi to won atoko ohun ton da oweke oni so pe to n sa o pe ah se ri pe omo yen ti sun nisin te ba ti gbe ko si ni ah ara e mole eje sa pe eje lagbara oni be lo kon so pe abo ri pe omo yi ori po ori bo se jo ohun ni oni aso to hun ka o lo jabo lowo hun oni bo to hun o fe mo mu lo mu o lohun wa duro olufẹ lo to seju merin si marun oni so oni but cotton ti e mo pa lada bole ati awon lovers aye ode oni yen ko je ki ohun ri nti won sa nda lara oni but o mo pe omo ohun oko ohun gbe omo yi dani ah pe oni so pe ngbo ya oni to ba ti oni mama wa ma se kini kan toko on ba ti de abi laaro ko to lo pe iwo wo lagbaja oni mama o pe oko ohun ni oruko pe gbe omo yi ba sere ololohun a je yonda fun yawo re na oloko ohun ni o gbe omo yi laaro o le je pe boyoko bota lati yara e lago mefa oni yo gbe omo isere ba sere ko to di po mura lo bi se ni oni to ba ti ti de na ni ya oni tun gbe ori omo ni pomo waye o lohun wa wo pe awon people yi won ma play ohun pe bo se nwo kini ah ojo ti lo pupo nitori amoran oni ju gbogbo e lo oni okan won so fo lohun wa pe okan pe se ki se pe eyin le ni omo yi se ki se ko lo ni rara o ah oko aburo oni but gbogbo bi oro yi to ti se nlo o lo mo pe okan lo ni omo oni bi toro de duro oni kini ki ohun o se o lo ko so pe rara o ohun ko lohun ni omo o omo aburo o mama ni o oni but ni gbogbo e ju gbogbo e e ja pon je ka sare fun lamoran iseju kan eyan kan fun won ba iseju pere ti to ku 0706949 3000 beni o lo down loju se elo en to nbe nbi e ti wole o e wa eso ni baba mi e se mo dupe sa yawo ti de ko kẹru e ko kuro e se mo dupe ba mi god bless you sir e mo pe to koju seni ko kẹyin se lomi awon ni ko ma rose won ni ko tete ko fese fe elo en to wa nbe
1: e ku eto
0: olohun lo nto
1: takim
0: elo
1: atigba
0: o ya gbogbo aye ngbo yin sa
2: eri oro yen
0: be ni sa
2: de ni le ti de ni so fun yen
0: ohun
2: ni ko wa mo ti o se
0: ti
2: a ni yen ba duro nbe
0: tani
2: yen ba le ko ba ti si lati pe ko ma lo ko lo pa fun pe ko le mo zero
0: omo
2: ko e dede
0: abi
2: se o yen ba ri ba ti omo ti de o gba fun baba ko ke pe je gbo omo mi
0: oro nu o ma fe ran gbogbo eyin te nda se to ologbon ni mo loye niyin e se god bless you sir hello mi tutu wa loju opo nbi arabirin o ngbo wa ketekete bayi o hello ologun oba mi lo nto be ni baba mi
2: o fi suru
0: Bo ko ti jewo fun o.
2: Ma?
0: Ko je ko oko o jewo oko ni rara o.
2: O na mo so mo nigba ti oko o fu lara.
0: Oko
2: de so fun ko fe yawo mi. Okunrin yen si ni fe. Ibi to ti ko. To ti le di ma kana.
0: So
2: pe 40,000 won send 45. Ko fun bi mo ya lo nja. E ja jolo, e ja lo e ko no ti so yaya. Ni ojo kini da ni koko bi mo ye. Yo ti get to sele. Sọ́ngbà ọkọ rẹ̀ tí wá sọ fún pé òun bí ma àbóhùn ní àbó níyàwó
0: àbóhùn
2: rẹ̀ ń pè é dúró nídúró ìyàwó rẹ̀ ó dúró ń dúró pé ìyàwó àbúrò ọkọ ni gbogbo bóyá tó bá mọ̀ pé òun náà lónìí obìnrin wọn nìkan ní méjì gbogbo bí ni kọ́ lọ pé sọ ọmọ tiẹ̀ fún
0: mi
2: àmì
0: lójú tẹ fi wò ó àmì àmì ọlọ́run ọba ẹ ṣe mo dúpẹ bá mi god bless you sir splash fm náà pe bí alábọrun lorúkọ ètò ìpele àmúrelé náà rèé o tá a pè ní jẹ ká so wọpọ bẹẹ ni 0706949 3000 obìnrin nílò àmọràn wa bẹẹ ni ẹ jẹ kẹmí àti yẹn jẹ ká fún ní àmọràn níbi tọrọ dé dúró òun tí ó ti wòye gbogbo ẹ ó ti ká wípé ìyàwó tó bímọ fọkọ òun lélẹyìí ẹ lóòó ẹni tó wà ń bẹ ẹwà jìnnìsà orúkọ yìí bí tẹgbẹ ti ń pò ẹ ṣe bà mí ẹ ṣe yẹsà se ko duro ko to pe kokko so pe bayi abi loju ti eyin fi wo sir bo ti bere lowo oko bayi oko ni rara ko si n to jo o ese ami ilu gogan loro le aye o to ba ti koju se nikan akeyin se lomi enikan be ni bi hello eni to wa loju opo nbi yes sir ajene sir ito ni ese sir okay ese abami ese o mo dupe iru iya kan to ti je pe won na mu yawo body boya won na ti e fe yawo fo mo won gan se ero pe won o si tun pada je ko ma wa nu le yen layo atalafia be yen gba to mo won ti lo mo okunrin bayi
2: o si wa la o si le pada mo wa le na ko na de to wa mo ku fatura o re ma ku fatura go olo i oko
0: Amen. Thank you so much, sir. I won't hear sure, love, she will be in charge of if I jay. As she a jacking share more by ye can button lay why they toss at home. Ah, eh, any talk by share lay by me, loo, a bosh, you buy you, my pow, you boy, and see my tipper. Hello, and to one be.
3: Hello,
0: Eka Rosa.
3: Equito.
0: Along, loan, so look, I'm with a great simple papa, sir.
3: Mr. Watson,
0: yes, sir. I'm on you. To ba se mo ese ese baba thank you so much sir atupe sir mami ni ko bon ni to ba ti e tun wa mo je ti oju opo yi won ni ko fi owo wonu e ai ni to npe ye ejo ale gbe ipe yen mo tori ipe ojo ti lo fafa e won gbodo koja yago meta ti ro kan go bayi e wo ni ose olobe se gaga bi mo ti se so en ta jo fi fe je ni pele akoko ipele keji e se ati keta e se ngon ni gbogbo nta ti so lori eto yi leni e dakun e je ka pe awon mo wa papa nipa ti binu nipa ti run to sele ni ipele keji yen e je ka se kini o e je ka ma ba won soro olohun ni je ka sise ni gbesi aye wa eyi to tun dabi re ni tele to sele lowo lo emi na se gbarabirin lamoran pe ko se suru lala toro ke ile ni nbo nti won ni ki baba ma gbo baba ni o yanju re sugbon ogun temi mo to kan wa le ja obirin ni ogun iyo oko sa pe iyo oko lo je to fe ru lo fe omo yen fun omo re be yen to je oko arabirin ti abatun wo lo nisin to ndodun kefa to ndodun keje ti oko omo yi to arabirin yo ba se mo pe a fe di pe kini ati pe gan iya le ma pe kini lari jare latodun karun ko ye ko pa iwo to kuku iwo lo bimo lo nile se mo pe kere kere ya gan le lo ba ku eru re wa lata baba hun lati ilu ti won wa sorry ki sa ba lati ilu ton wa pe ibi ti o mo gbe lode se pa won ya kokan o si duro n duro pe ko sin ti o sele iyawo oko re ni arora n bo fi ibo tele ni o ti mo to ba wo se suru ko joko je ju gbogbo e lo n ti mo fe so farabirin sise suru na ma wo sun bi en ti o mo bi oro re o mo be o alati se lo ma mo ati se ara se o wa ri emi gba o la moran pe mai ti re bi kankan sugbon nigba ti igbeyawo alarede lo kuku se o ma fese wa le o ni o ma fese o fi to a le reyan ta won mo le bi e ti o ni rara o awon o gba iwo sa sise suru na ti o ba ti le on le to ba je pe ogun wa po tan fugun mo lotu to kon fugun ti e ti ya iya oko na fugun ti e ti yawo na nsa pa kandu kandu to ba mo pe emi re o ni gbe ko wa laarin awon eka eyan meta awon ti o tan oni suru o le ye ba o emi to ba nbe laye to wa lalaafia ti o ni eje ruru o ni o pada loyun ti o pada bimo o mo ro po yoju oju oni ti wa gbugbe ta dijo se e se gan ni o oju oni ti wa o princess adenike olowo kere loruko temi splash fm ni mo ti mu eto alaborun wa fun wa titi ojo mejo ta tunjo ni ipade lori eto yi afira wa sabe se eledumare o yo pa wa mo yo so wa yo sanu wa yo ran wa lowo yo bukun wa se wa ri le eni ojo keje ninu osu kewa to rora mo lo yi on rere gbogbo a se kini aje ti wa o ibi oni ba wa mo ki wa pe o dabo

0: fun Olorun ni oke orun ati ni aye alaafia ife inu rere si eniyan mo to ki gbogbo olugbo mi laaro yi o eni gbere tiju o eni je bi o aye o ni da yin le bi o da na je so eleyi embassy ose yi awon to feran re lo ma pade o su yi awon to feran re lo ma pade bodun se nlo emi re o ni nlo aye re o ni nlo be lo ma ri o se be lagbara olohun laaro la lojo thursday lagbara olohun gbogbo eyin te wa ninu ibadan e ja pade bi adua se nlo ni challenge yen iwo na ma gbo awon eri abami ti won so na dis iwo na wa joy ja jo gbadua adua ni ngba o agbara ko to ba de ngbadua to ti re si adua eyin o so padua o ni gba mo ti so fun yin ona merin adua ma ngba lati gba number 1 adua o ni expiring date excuse bo pe boya yo gba number 2 ko sene ti o ni gbadua Matthew bene kan ba wa laye ti nje pako abun je toki ti o gbadua ojo adua re epe ni o gbogbo eyin soldier of Christ patapata ojo Monday oni ipade soldier of Christ ni ori oke no mo wo ni ilu apatere awon wo la npe ni soldier of Christ number 1 gbogbo eyin te gba fun Christi gege bi oluwa ati olugbala gbogbo eyin te mo pe te ba ni idojuko oruko Christi to fun yin lati yanju ogun na number 1 awon iranse olorun ma nfarahan ninu ipade yen gbogbo won de ma nwa lori oke number 2 gbogbo eni to fe ri woli to de fe tete ri won ni ojo Monday yen emi ki ku lori oke lojo Monday ori oke no mo wo nilu apatere pe moto re ko ma bo sibe lati iwo road te ba ti de iwo road e wo moto to nlo si oye deji e wa so kale ni apatere ori oke no mo wo ni lagelu e ba ti so kale ni apatere e ti dori oke e kan bere baba eke 47 gbogbo aye lo ti mo be aro ojo Monday ma bo agbo mesan si agbogbo mejila o ma ni agbara loruko Jesu yo dara fun ohun to nla koja yen o bori e o lanfani ati ri mi emi ati e o jo soro a o de jo gbadua papo oro re yo de di testimony Jesu oluwa wa Matthew number 3 adua ko sibi te ti le gbadua o le gba toilet ye o le gba yara re bi mo se nsoro yi inu moto yen o le gbadua nbe ele karun nipa tadua o ni pe ko ni overdose bo se ngba o ni overdose o ki ipo oju loruko Jesu adua yen ma gba na mo wa nte si waju ni bi awon iya meje ti a ma nfi jeyan mo ti so nipa iya te eyan ma nje lowo oko mo ti so nipa iya tawon eyan nje lowo iyawo eti mo fe so laro yi o ni iya latowo omo edi niyi gbogbo abiamo e gbodo gbadua lori amo yin kaye won ko nituma e gbodo gbadua be se nto won ke ma fi ona olorun ke ma fi awon be re se fi awon ke ma so fun won lojo ale ka toju yin Matthew iya nbe lowo omo e ja kan ti e wo awon meje enu bibeli ti a je iya lowo omo mami eyin ti won ba soro yi e ni jiya lowo omo Matthew so wa ma n to sele iya owo omo iya owo oko iya owo aya ìyàwó ìjọ gbogbo ọmọ pé gbogbo àwọn àyà yìí sátani ló ṣètò ẹ ta ló ṣètò ẹ sátani ló ṣètò ẹ ádámù àti ifá ń lẹni àkọkọ in genesis chapter 4 bíbélì sọ yìí pé wọn bí ọmọ kéènì àti bẹẹlì sọ ọmọ tí kéènì ṣe ó pa wọn lọmọ wọn pa àwọn òbí ẹ lẹkún ifá sunkún ádámù sunkún torí pé ọmọ wọn ó pa wọn lọmọ wá sọ fún mi se won le pa pada o da mi lohun se won le pa pada mo gbadua mama lowo omo re o ni jiya lowo re ani lowo omo re o ni jiya lowo re Matthew elekeji o ni jacob o lo nfe je ma gbe omo re o lo mu eran ogun eran ewure o mu wa fun a tun bere pe ejo tori olohun ni Genesis chapter 27 ni verse 18 e wo iya ti an fi je Jacob
1: o se to baba re wa
0: e ma gbo sa baba so fun Esau pe mo fe jeran agbe Esau lo peran fun mi sugbon iya won gbo iya owo iya o papo mo towo omo iya wa so pe mo ti gbo ti baba re fe gbadura fun akobi ṣugbọn iwo jacobu lo mu eran wa won wa si obe eran eran gbe baba fe je okun finance o wa to baba re wa
1: o
0: wi pe
1: baba mi
0: o wi pe
1: emi ni
0: iwo
1: ta ni
0: omo
1: mi jacobu wi fun baba re pe
0: emi so ni
1: akobi
0: re
1: emi ti se
0: mo ti se
1: gege
0: bo
1: ti so fun
0: mi o ti so
1: dide
0: e ma gbo Jacobu ni soro o fira re pe iso o fe ta baba re ka bibeli
1: emi be o
0: mo be o
1: ki o si je ni ere gbe
0: wa je nu eran gbe
1: o mo re to le sore fun
0: mi o kan ri o sure
1: isa ki si mi fa mo re pe
0: isa ki wi pe
1: etiri
0: si
1: wa fi te je bibe
0: ara fu
1: omo mi
0: omo ame
1: o si wi pe
0: o wi pe
1: nitori ti oluwa olorun re
0: olorun yin ni ba mi ba mi olorun olorun bibi mo do so olorun yin mo to mi wa ni iro lohun pa fun baba
1: wo isa ki si Jacobu pe
0: o wi pe
1: emi be o
0: mo be o
1: sumo ni
0: baba mo wa wo pe on ke se iso mu ngbon re yo o ni Jacobu eh o ya so mo mi
1: ki emi ki o so wo ba o
0: mo fe bowo kan o bo ma re ti mo pe baba awon so pe ko won o so mo hun bo da awon de ni onirun lara ni o ti wa da irun eran o ti dabara o wa so mo baba re o na owo ibi ti o da irun bo yen o na si baba re
1: ayo o si fi owo ba o si bi pe ohun Jacobu ni
0: ohun Jacobu re
1: ṣugbọn awa ni owo iso
0: baba o de riran Matthew
2: baba mi
0: o ni jiya le lowo omo o ni jiya
1: le
0: sori ba se bi aje baba o ni emi iso ni baba ni abo ohun Jacobu re mo mu arogo owo iso ah Matthew bi wo ba soro ti afolayan ba soro se in ba di ibo kin di etimo do ohun ni ma o lohun Jacobu re owo iso re oba je adube ko ki lo wa sele won sure fun Matthew o ri pe eran ni Jacobu lo pa to fi tan baba re adube ko igba ta mo ma tan Jacobu na an na pa iwure won ti bo eje won lo tun na o ma re ti ku nte eyan ba se pamo yo gba loju ale Matthew eran lo pa to fi tan baba e eran na pa to fi tun na so wa mi bayi iya owo omo o ni ba won je laye Matthew ara aya owo omo o ni ki omo ko dagba ko wa ma so fa obi e pe excuse sir e ni le denu mo ko yin lo n baba mo ko yin ni baba e mo wa nule ki yawo re so pe e pa won fe mi fe ri mama re bi ba iya owo omo ni o Matthew o ni je o we ni eketa Dafidi esa Dafidi oba Israeli bibeli wi pe omo ri Absalom ni 2 Samuel chapter 15 Absalom oba yawo baba re mewa sun iyawo omo Matthew omo bayawo baba re melo mewa sun bo se baba olorun wa gbeja bi ogbeja omo yen igba to wa fe ku eyan mewa logun na pa awon jago jago mewa ti won ru ya mara juabu yen gun na pa tori pe kini eyan mewa o yawo baba re lo ba sun o fi ya je baba e mo gbadua mama iyawo omo o ni je laye emi e kerin o ni eli woli eli oko ma ro pe baya nitori pe iwo je pastor ko le dodo re esa a ma dodo eyan woli eli o se lohun ko sagbere ko jale ko puro sugbon ki lo sele woli eli a ma fi ya je o Matthew iwe 1 Samuel chapter 2 verse 12 1 Samuel chapter 2 verse 12 awon ma fi ya je eli
1: awon meli si je omo beli eli
0: awon meli won je omo beli
1: eli
0: won o mo oluwa nso
1: iṣẹ́
0: àwọn àlùfáà pẹ̀lú. Sori àwọn ọmọ rẹ̀ ṣe
2: kí ni mo
0: pe. Sori ẹni tó tọ ọmọ láti kékeré tó fi sọ wọn di pásítọ̀ ń gbọ́n di pásítọ̀ tán wọn bá yàwọ́. Eli ò jalè kò pọ́lọ́ lẹ́kún rí kò pààyàn lẹ́kún rí dáadáa ló ṣe ṣùgbọ́n nígbà tí Eli máa kú ó kú nítorí àmọ́ ẹ̀. Ọgbọ́n tó lọ sọ ni 1 Samuel chapter 2 verse 30 olúwa ni mo ti sọ tẹ́lẹ̀ pé ilé rẹ̀.
1: Nítorí náà olúwa lọ rí Israẹli wípé èmi ti wí ní tòótọ́ pé ilé rẹ̀ àti ilé bàbá rẹ̀ yóò máa rìn níwájú mi ti
0: ní
1: ṣùgbọ́n nísinsìnyí olúwa wípé
0: kamari
1: àwọn tó bọ́lá fún mi lèmi ò bọ́lá fún
0: ẹni tí ọba
1: kàmí sí
0: èmi náà ní Matthew àwọn èèyàn ń jìyà lọ́wọ́ ọmọ ìyọ́ owó ọmọ èmi àti ẹ̀yìn láyé ta wáyé a ò ní jẹ́ Matthew wá wọ ẹni another person òní Jóòbù ìgbà tí bàbá mọ ọlọ́run tá a máa ń mutí bàbá mọ ọlọ́run àwọn máa ń ṣe kí ni o àwọn máa dọ́lọ́tí gbogbo ọmọ rẹ̀ won muti clubhouse baba n gbadura won ma muti ori nkan gbogbo won de kule kan na a mesa won de kule kan na iya jejobu ogun jobu ko se to le fi gbadura lo to lo di testimony sugbe mi aja ara mi ogbe so para mi ogbe so pe iya to jejobu ko ne je mi laye ogun ti jobu ja emi o ne ja o laye ti mo wa yi pa ara nu gba ma gbogbo eyin omo olorun pata ni aro yi mo fi olorun be yin egbe igororo kan e pade mi lori Facebook mo ma wa lori Facebook ni agogo meta abo loru egbo dada o ni ogajo oru agogo meta abo lori no more war prayer mountain ni ogajo oru agogo meta abo si agogo marun abo ni idaji mo pe ni oru awon angeli be na ni lori TikTok e ma pade mi lori TikTok lori YouTube ati lori Instagram ni baba adura AK47 prayer mountain e jo sa adura yen e gbe ororo kan lowo leyin ti n ba sure fun yin tan e o fi ororo yen anoint ara yin ati awon omo yin eni to fe jade lo fun ise eni ti ona dimo tabi eni ti n wa ire kan o fe lo gba eto kan lowo awon eyan kan abo fe promotion pade mi ororo yen ni ko fi anoint ara re o de mo pe nipa igbagbo anu tele oro mi leyin yo dara fun yin Matthew
2: baba mi
0: iya nbe lowo mo ti ma fi je obi mo gbadua won ani fi je yin o that's why to ba ti nbo eyin te nbo ni aro Thursday e ko awon foto awon omo yin e ko lowo eyin to wa je pe nbo ni ojo ni aro Saturday eyin ara je bode e ko foto awon omo na lowo e mo awon omo yen lowo laaro Saturday gbogbo wa pata ororo Jerusalem yen dale alori omi akobi ma ba yin pe die lowo a mo si wa lara lagbara Olorun e ni je bi o e ra anu gba o orun anu asi fun yo gbogbo le ise iko ni daru be lo ma ri gbogbo eyin ti e ran ise Oluwa lowo gbogbo eyin ti o je pe Olorun nlo lati mu ilosiwaju ba iyinrere ori afefe e gbo Oluwa e ni mo paju e ni mo banuje gbogbo eyin ti e Oluwa nlo one way or the other agbadura fun yo e o mo ma se o be lo ma ri orele yo ni kadua re o gba ko de ni kadua re o mo gba o di adua re lowo lati mo gba won lo ma fun olori ofe lati ta eyin rere kale akoko re ojo meta laarin osu na losu to lo adako irara e lo ojo meta yen bori ofe ba wa so seed sinu account church o de dami loju eni to laye atorun yo san pada lai ma yona sada mewa re fun eyin rere loruko Jesu yo dara fun God bless you account church ni e fun won loruko Jesu yo dara fun wa
2: UBA
1: UBA
2: Holiness Anointed Church.
1: Holiness Anointed Church.
2: 10 10 24 24 64 64 03 03 80 80. Lekos 10 10 24 24 64 64 03 03 80 80 UBA
1: UBA account
2: Holiness Anointed Church.
0: Bakana ni ale ojo Friday gbogbo eyan ni challenge ma bo awon ayisele mejila ti ma nsele logbajo challenge ni ma wa an branch wa to ba wa ni to siyin e le join won nibe sugbon laaro Saturday mo nbo si jebu ode o gbogbo eniyan omode atagba mo pe yin o ni jebu ode e je ajo pade ajo gbadua ni CP Tech ni Ijari laaro ago mejo si ago mejila ni CP Tech ni Ijari ni jebu ode lagbara Olorun e ri tin se orun anu yo si fun be lo ma ri Jesu Oluwa wa.

0: ma se ti aye ba ya elomira lagan ki se agan mo ni ka mo wi o aye ma ya ile lagan ta ba ri awon eniyan ti aye tu so ile won di agan o ta ti so di asale ti nkan o lo dede mo oja ti ma tan nigba o ma wo oja amo gbese ni iru won ta ba ri owo lo ni ta ba ti na ta won le ri ona mi e agbara yen o mo so won di alai mo se ni to ba ri won idu owo ni jo ti tele mo wa won ti wa disprecate idu owo mo pa sala ngbaja ni abo ko o ne mi a look ugly en to le wa tele o na ko nitori pe a ti so aye re di yagan wa look unhappy wa ma o pa kilo si ala ngbaja erin e ba rerin erin yan gile bale nu e ki so na nkan kan se la bi aso nkan se ninu o ni kan lo mo ko le so fun yan imi to ba wo na kan aso ni fit e mo la so ko anti spin kan kan won fi kan kan don ni agwara won ti so ile re di yagan o ti di asale bo ba gbe owo le owo owo yan jerun ani mi o ra sombe gbogbo adura gbogbo eyin te nla koja to ba le same pelu ifosoke mo palase o ya ogun yan jade ba in the name of Jesus ogun yan jade ogun yan jade ogun yan jade ogun yan jade in the name of Jesus ogoro awon eniyan ti won ti mo seri ni won da lai mo se o mo to mo ndu mi ju en ti o gbon to won awa ma ko won o ma se o be si ni ki se be o to ja won labe aso ogun ta ki foju ni awon nikan lo mo pe nkan se won awon nikan lo mo pe nkan dun won mo gbadura gbogbo emi yagan loruko Jesus o ya da san be oh my god o ya da san oh o ya da san o ya da san no ibo lo ti ma wa oju ala ni mo ma so mi pe e ma fi ala yin sere bibeli wi pe nigba ti omo eniyan sun oh my god nigba ti omo eniyan sun ota yo kele wole pelu epo bubu lowo o fo si o ko ale kama o de ba ti e lo gbogbo agba to toju ala wa to fu irugbe asale sinu aye re tabi yagan loruko Jesu ba to the sender
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: lady to ti wa o ya pada si ba
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: alaburuga egbo ranse ilu lala loju ala e olohun para oni enu iloro iyen ni enu ona ati wo ebode kan oni gba to para o be now o wa ri oke kan to ga oni o de ni step doke egbon a grandma o wa nbe aburo grandma o wa nbe bo grandma gaga o si nbe ya o si nbe but o wo egbon grandma o wo grandma ati aburo e so ya aburo grandma o wa nbe o wa wo ke griwo yi step re bo la se go nigba to ye pe legbe otun ati legbe osi ko si nkankan bi rail to le fi owo le oni ori iyen lo wa ori oke yegun to fi ji o ti mo pa awon aye niyan gamali hala zuatalim gbogbo en to ba le same gbogbo agbara to toju ala fun irugbe saye loruko Jesus o ya gbina oke ola re niyan o oke ola inu oke ati jiyan oke ati dinla o niyan o wa ri pe to ba wa nle won ki le ri bi to jina they can see far but em to wa loke a ri bi to jina o da bi to ba wa no play o ma wo le nle o ma wo gbogbo kan sugbon to wa sele enu bi to wa nikan ni o ri ko le ri jina oke yen lu ye ko wa to na o wa lo gbadura ni o so pe step ye ga kan ni pe o kan le imagine pe step ye o yo to 30 steps kilo ma se o gba we 30 days ni o wa be olorun oluwa sanu mi ran mi lowo kin le goke yi eh gbogbo yin te fe goke agba eyin te fe goke ola loruko jesu mo gbadura iran lowo ko fi goke loruko olu e ko wonu aye
1: amen
0: ko wonu aye
1: amen
0: ko wonu aye
1: amen
0: babisa to ba ti so ebe asale ko le ran lowo promise lo le ri won le sanu e anu o ko mo be yen they are spiritual so fi pa lu easy ni tenikan ba ran lowo lati orun wa ni enikan o le dede ran yan lowo iran lowo common ran lowo common to ba gbe ran lowo common o ni ba anybody ni le but iran lowo common gbogbo awon to ba ran lowo gba lati orun ni they are divine mo so tele enikan ri mi gbo loruko Jesus oya lati oni yi lo ile pakare ko ma safuara
1: amen
0: ma safu yi
1: amen
0: gbogbo eyin te nwojo ra fomo e gbe owo otu sinu mo gbadura ogun iyaganu aye lo ye jado
1: amen
0: e mini o mo parase gbogbo eni iyagan loruko Jesus o re jado
1: amen
0: jado
1: amen
0: jado
1: amen
0: jado
1: amen
0: jado
1: amen
0: so gbolu ale se
1: oluwa le se
0: abi ki olohun o le se
1: ko ti o
0: ki olohun o le se
1: ko ti
0: o si nta olohun o le se te ba ti gba olohun gbo te ba ti mo olohun gbogbo nkan pata lo le se mo de mo pe o ma yanju ti e bo ba gbagbo loruko oluwa ti o da ya to o ya gba iyanu re
1: amen
0: oh my god o ya gba iyanu re
1: amen
0: gba iyanu re
1: amen
0: gba iyanu re
1: amen
0: gba iyanu re
1: amen
0: gba iyanu re
1: amen
0: gba iyanu re
1: amen
0: o ya gba
1: amen
0: o ya gba
1: amen
0: o ya gba
1: amen
0: in the name of Jesus wari ti ese
1: amen
0: wari ti ese
1: amen
0: wari ti ese
1: amen
0: wari ti ese
1: amen
0: ba wo Jeremiah yen Jeremiah 32:27 Chloe
2: wo emi oluwa
0: olorun
2: gbogbo ara ara o ko wa ti o soro se fun mi bi
0: ohun to ha wa ti o soro se fun mi bi so pe oluwa
1: oluwa
0: ko so to soro se fun o
1: ko so

0: Oluwa saye.
1: Amen.
0: Ola o saye.
1: Amen.
0: E mo fo Yesu aju abi ko mo fa for Yesu aju. Oluwa awon Oluwa. Olorun awon Olorun. Elomi a ni owo ye kere eh iwo lo mo. In time Olorun ni ki nbere mo bere lowo e. Say Galilaru da nasaneha. Emi ti elomi bo je Jesu ni o. Mo soro sinu aye e. Gbogbo awon emi asale. Toti wani le pakare. Bobo emi yagan. Tin benu pakare. Tin benu le olare. To wanu obirin ye. Mo pasebu. Oye jade.
1: Amen.
0: Ara opada.
1: Amen.
0: Ara opada.
1: Amen.
0: Lase ti baba.
1: Amen.
0: Lase to mo.
1: Amen.
0: Lase te mo.
1: Amen.
0: Jesu. Oluwa.
1: Amen.
0: To ba ti wa lori phone we. Make sure pe o ti send e. Ko to le ku wa gbagbe. To ba se lori phone to ba tin jade laro first thing make sure pe lo se ko mo so pe olorun ra mi pada ra ogo mi pada ra ile mi pada ra omo mi pada be ni aye ma fi asale si aye omo to ti mo lalari ran ogo si omo yen ti won ni je o se aye lo nje be fi ra pada fo mo re se fura re se bu ise re boluwa ti be ti ebi re wa de waju olua ti mi duro oya gba iyanu re
1: amen
0: omi yen gbagbara
1: amen
0: oluwa ya si mo
1: amen
0: jesu oluwa wa
1: amen
0: ko aka number e sile 30 32 67 02 85 mustafa solomon moses oni lo ma gbe jade ni fourth bank gbogbo en lojo bi oni ni wedding anniversary bo sure fun yi loruko jesu e lo ra anugba ojo ayo re ni eso de baje
1: amen
0: in the name of Jesus wa se bi oba
1: amen
0: happy birthday and happy wedding anniversary loruko jesu e se bi oba
1: amen
0: awon celebrate o wa bi yesare ki won Akintude Evans Bolanle happy birthday to you Adesake Olalekan happy birthday to you Daniel Adura Gbemi ati Fidelis Ijioma Samuel Oluwa Kemi, happy birthday to you. Mugba Dua, Luru Kogis, Eri Anuba.
1: Amen.
0: Omi ye, Bobo de Spasina. Eh, bu so mi ywe yini o, elofi wosob bu yi, elofi wosob. Edda si omi, emumbe, papa, enyite wujo la foma, edda si nomi, emu, enyifonjo me san, leofi mu, omi to wom, lema mise pe lwe, edema mu, inyene kako, iwoto ba di kwe, ofisye, ukutati wambe, lofi wambe, loruko Jesu asikire o pada wa
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: aye ma dide
1: amen
0: aye ma dide
1: amen
0: la go mejo ko akad number ko ja pade lori social media loruko Jesu ara aduba
1: amen
0: wa meri e wa
1: amen
0: Jesu oluwa wa
1: amen
0: you send a kabila

0: wa ti gbe royin to dun de sun bi e wa gbo na awa ti gbe royin to dun de sun bi e wa gbo na
1: Won bere pe royin kila wa nka ti bu te don yo ge ge
0: Oh my God. Katu jo seregede goregede se bi omode pe tun fulu dani o tori pe kini ti fun te do ro imo so ala ye mi ma de iso won ko be kiri lowo o ti fun te do ro yin loni ojo keje Benny, ninu osu kewa ojilelegba odun din merin la tun gbede loro tuni
1: adupe
0: awa ni awa na si ko olohun oba ni oba alagbara tan oni je ajoru ojo Wednesday ni won pele de gesi
1: be ni
0: ta ba wo dada lede laruba wa ma pe ni ojo alaruba
1: alaruba ni o
0: Casablanca Casanova
1: emi fimile
0: jo tori olohun a tun ti pe de na ni gaga bi ise e kaabo si Washington IB ile funfun balawo alagbala okin alagbala ogongo ba ba ye fere le ngboro ibadan lawa ikanni splash 105.5 FM the integrity station promoting right values. Olarewaju opele oro adeosi loruko ti mo je jijini mu woran oko
1: o
0: jiji latanpa ko ji ti won woran ona
1: o yes
0: orere ni gbogbo wa nwo akiraye tori won pe gingin la dahun se to mewe ire gbogbo apata lo pe bo ba dibi takun leyan
1: be ni o
0: e le nbe un elephant soro lo nkiyan kan so ajana ku te gba gboje fun papo jo G Square Arco Sky Giran Global Radio King of Scorer Continental and Intercontinental
1: Ojuma
0: Layo Opo yeye
1: O de je ma kira pe ojuma tuko ojuma mo ni gbogbo bi te ti lanfani lati ma gbo wa ikani omo lu abi la npe bi splash 105.5 FM ile funfun bala ofelele ni ilu ti Ibadan se be mo pe ni ayin gangan ibe ni agbara ati ase iroyin so kale si bi ni o idire to fi je pe ikani omo lu abi okete nte tabili owo waju la wa o aini mo wa si nbe mo oba to ni wa ko ni fi so kan wa awon we iroyin ti to lowo wo lori tabili ti wa di nation re ni punch gbori wole vanguard wa guardian na gbori wole daily post wa daily trust gbori wole gbogbo awon iroyin won lo se wa ni kami ko tutu mi ka o awo se kini e fun yin la ro tuni iroyin ni o
0: yo
1: ba yin la mu ko ni gbodi lara yin iya adini yin na ni o aminat adeton badmos on loruko temi mo tara yin eleyi don se be nkan mo
0: Mama.

0: Olè.
1: Pata.
0: Oni lè kan si tun wè.
1: Mm.
0: Oni jè mò pe ipinle Eko.
1: Mm-hmm.
0: Ona lo le tente tabili o. Ni bi akosile ajo INEC. Fun awon ti won fi oruko olè. Lati dibo lodun 2027.
1: Eh bari bari bari.
0: Ipinle Eko lo ni kan gabanda ya lasan.
1: Tebin.
0: Million meje.
1: Tebin million.
0: O wale iriwo lọnu egberun.
1: Olè olè.
0: 7.4 million voters.
1: Ah, won lure bo kwa nbe won.
0: Ah, won pọ nbe. The punch lo gbe. Ojo iwe keji lo wa lo ro teni o.
1: O da ta ba lo taratara soju iwe kini iwe royin The Nation ile to jade fun taro to ni score. Won ni ajo INEC na ti se lalaye pe igbaradi ti nlo bayi o. Koda kika ojo ile to ti bere baye won ma ka joba ni 100 ojo o na ni egbegbede kere le lori. Bo wa loro owo se ti rowo ajo INEC ni eto gogbo tito. Fun igbaradi fun eto dibo gbogbogbo ti o wa ye lodun 2027 ni nibo gan lati bugbo lo jade kini to fa sababi eyan mo gbo laaro toni ba koko re ba ti toni o
0: bi o ba si owo osu osise to je tolomo lu abi toni itumo to yaranti eja bara wa sododo oro ko le si atubo tan ere fun idibo to nbo lodun 2027. No decent wages, no credible elections. Showore lo sobe.
1: Showore
0: na ni pe fun owo osise to kere julo. Fun awon osise ti ajo INEC o. E lo lo wa npe fun egberun lona 500 naira.
1: Okay.
0: 500,000 naira. Owo won ko kere lasiko ta wa ina. Be ya ni 500,000 lasiko yi. Ko ya to se ni to ja pe 70,000 ni nbe lowo
1: re. 70 years old man. Si oju ewe keni iwe iroyin The Nation ile to jade fun taro toni score.
0: Okay.
1: Iroyin kan ma nta wa ta se nbe.
0: Oh.
1: O se lalaye pe Olorun le kan se Asiwaju Bola Ahmed Tinubu yo tun jawe olubori o di aye lo le de wa Nigeria. Iya adi nikan lo so o. Ta leni to so.
0: Oh.
1: Beta Edu lo gbegbo lo nkale. Nibo gan lo ti gbegbo lo nkale kini tori te so be. Ti fun te do tu o ba koko re ba ti toni.
0: Lori isele gbemi gbemi to waye si gbogbo awon kan ti won je awa kusa ni ipinle Niger njo si
1: about 37
0: be ni o won ni ijoba papo le Nigeria se mo pe won gbe igbimo kan kale
1: be ni
0: lati tono wadi on to se saba bi e waye o won ti fun wa ni ipele ijabo iwadi akoko o gbogbo bi nkan se nlo si gbogbo bi awon meteta din ni ogoji ohun se di ero orun asante lakata ajo eleto abo are ni la bolu won ti nje ka mo bo se nlo bayi o ki wa la won kan na ti won ba bo nibi ipele ijabo iwadi akoko e mo gbe ni an gbe yawo bo abateri
1: o
0: igarun
1: o da baba we we ro indeli post la ro toni won ni awon eleyin ju anu lagbujo agbaye o na lo mo ti ke si ijobo ile de wa Nigeria pe ni papapa bi igba ta wa papa ja o ka ma ba farapa. Oh, no, ni ki won lo re dola won ogo were meji le ni ogoji 42 school children ele iti e jigbe ni ipele Borno ni bo gan ti bugbo lo jade kini to fa sababi eyan mo gbo laaro to ni amose obi lo soro nbi o Peter Obi Obi wanne Obi Oli dije ini si pare labe gbe oselu ti NDC ni o won ni Obi o ti yibi ribi pada o lori oro re to so lodun 2023 le ti nse lalaye pe yiyo la ayo ayo fokini owo rawo epo lo ile de wa Nigeria won lowo lowo ba ti soro yi o o tun ti yibi ribi lori oro hun ki wa ni gbolohun ti bode lenu re
0: bayi
1: ti fun te do mo tu o ba koko re ba ti tuni o
0: bi akoko ba to egbo ekunre royin ti fun te do lapo odo mi nbi bayi o nibi ti won ti so so de wi pe ile ise bu ifopo Dangote lo ti ja owo epo diesel wale binti o nitori ti lagbaye na hun ko epo robi na ti ja wale
1: a
0: ti ja wale loke ija wale ni sale
1: oda be
0: oju owo san to wa nibe na ni mo tun ti taju kan ti mo ri akole iroyin kan wi pe ijoba apapo orilede Nigeria o na ni won ti yanju ajele owo kan ti nlo bi ota le ni 82 billion naira.
1: Okay.
0: 758 billion naira ti sowo osu awon osise feyinti to tun mo si pe awon ti o ma jamfani re lakojopo onka in lo bi otale ni edegberun o de meta 957,000 o wa le marun din ni adota and 45 iwe royin the punch lo punch e o ju e kasan ibe na lo ti san ogun
1: o da to ba ni be je wa iwe royin kan leyi to te wa lowo yen ni ikan ni omoluabi splash 105.5 FM ile funfun balawo felele iyen ni lu ti badan
0: woni
1: agbejopo awon igbimo eleyi to polongo ibo yin ni fun senator Sanfordin Ali o na ni ama ti sapejuwe awon igbimo eleyi to polongo ibo eni fun ilore edije dupo are eleyi ti gomina ipinle Oyo amoju ero se Makinde Togun le o abe ri nkan ri bayi oro awon igbimo to polongo ibo hun o da bi igba teni kan sare ni o o wa daku loro gbadan o wa gbe digbadigbadigba o di le ewosan nigba ti won o gbe debe ireko iskoro o wa bi won lere pe edakun aisan tin se yi o ti to gbawo o todun wo o to sewo o to suwo ni pe bo se mu na la gbede yi won ni awon dokita ti wa lo re gbe ba o da pe le te gbe wa yi o ti ku ke to gbede bi o dead on arrival ni won pe be won ni be gele o na ni awon igbimo ton polongo igbo yin fun sey Makinde ina ni oro won da bayi o kini to fa sababi te gbe gbolo nkale be ti fun te doro yo tu bi akoko re ba ti to ni o
0: bi igba te eyan tun su desale koko ni o
1: yes ke
0: a ma lo si oju oja lai pe lai jina kin kan sare bele mu rabajo gande ni post lo gbe eto idibo 2027 ton kan kun gbogbogbon won ni ajo kan ta mo si ipark ni o park wa soto won ti so fun ijoba apapo le Nigeria pe e ma fi owo ajo enec fale owo ti won lo fa won se gbogbo aragba arawo ati gbogbo abasa sun e ma fi fale rara o o pe o ndo se ni o kero kan wa re to te wa lowo
1: ke lo wi
0: to ele gbe mi lo si ibarapa ni
1: okay
0: ibarapa ni lo gbe wa
1: ile
0: lo mo lo
1: oh my god
0: won ni awon agbagba nu egbe oselu Allied People's Movement ta mo si APM o na ni won ma ti pe re mi o se ni nija o
1: ni won wi
0: bi pe awon eri ma jamini soda lori awon akanse ise gbogbo te ele ti e se te ele gbagan atawon idasi kan te ele se nipase ile igbon asoju sofin te ele wa a nfe awon eri ma jamini so ati akole be
1: mo meri wa
0: nje nbe ne
1: meri wa
0: teni abi ozi
1: e meri wa
0: eja wo kini ni be ni lori
1: bi awa ni
0: ba pa la ni la ni wo ni eja wa mo ta ma ti o
1: je ile mo kan to bo lo sodo spider tori pe spider ni babalaje ti wa laaro to ni o won ni awon eyan kan ile ta mo si bimbo ade kan bi desperate alliance badanu
0: bada
1: amuda won tun ti lelewu laaro to ni o pe ki won wi ni won ni eda ku o gbogbo eni to ti to bodi to ti fo ko ele lakata jo inec ko le ba gba card idibo alalope e ta mo si pvc won ni e mo wa ro e mo repe ti o asiko ti to bayi e lo re gba card idibo yin o iyen ni ojo kesan osu kewa odun 2026 eleyi ti ajo inec ti piya mo re pe gbigba re yo fojubade ni bogan ni bada ti gbogbo jade ki wa ni awon tota o tota se ninu royan hun ti fun te royin yo tu bi akoko re ba ti to ni o oya lodo spider
0: afra gege
1: ko lo re ko lo
0: ja mo
1: owo la ni alanta ku tele tele
0: ni de
1: fe ta we ko lo polowo ja
2: Say after me. Okay. Millions of Naira shall locate us as we take part in the Milo Text and Win promo.
3: Millions of Naira shall locate us as we take part in the Milo Text and Win promo.
4: Get texted. More than 2 million people will share billions in cash and prizes, including 6 brand new cars. Buy any 20 gram Milo promo sachet. Find a unique code inside. Then dial *8011*#, or scan the QR code on the pack and you could win big. Buy more, win more. Promo starts July 1st to October. Milo.
5: Agbára Ọlọ́run ti sọ kalẹ̀ sínú Ìbàdàn níbi tí ìgbàlà ìwòsàn fún gbogbo ẹni tó ń ṣàìsàn tí gbogbo ẹni tó wà nínú ìgbèkùn yóò máa gba ìtúsílẹ̀ lórúkọ Jésù for His Glory Evangelistic Ministries pẹ̀lú àjọṣepọ̀ gbogbo àwọn ìjọ Ọlọ́run tó wà nínú Ìbàdàn ṣe àgbékalẹ̀ Jesus Ìbàdàn City Mega Crusade ẹni tí Ọlọ́run yóò máa lò ní Evangelist Rob White ààrẹ fún for His Glory Evangelistic Ministries àtàwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run míì bíi Archbishop Francis Wale Oke Bishop TV Adelakun Reverend Dr. Elijah Ogundiya Reverend Samson Ajetomobi àwọn olórin ẹ̀mí ni
6: Lillian Energy, Esther Igbetele, Pelumi Debra, Voice Olorun, Atawon the Dentons, Ojo Wednesday, Ojo Kerin, Tijo Ojo Sunday, Ojo Kejo Sukokola, Loma Waye, ni Obafemi Awolowo Stadium, Ibadan.
7: Lago Merin Abo Irole lojojumo.
6: Oko fe to ma gba awon eyan debe wa, Onje ofe, Ilera ofe, ati bebe lo, fun ekran alaye, e pe 0803-579-4064. Jesu Loluwa.
8: Ẹjọ́ fún mi ní láti go.
9: Arábìnrin, ẹ ṣì ń ra àbúrò òróró ni. Ohun tí ọmọ tó wà nínú ẹ̀. Ní tèmi o, òróró power oil ni mò ń rà. Pàápàá jùlọ, wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe àpò pélébé power oil tuntun tó tóbi ní ìlọ́po méjì ju èyí tí wọ́n ti ṣe tẹ́lẹ̀ lọ.
10: Àpò pélébé òróró 90ml power oil tuntun, 300 naira péré ni. Owó rẹ̀ ò sì fani lápò ìyá.
11: Ladies and gentlemen, she's heading into episode 12. 4 hours of non-stop streaming. Surely she's going to bed. No! And now she's live on TikTok.
12: Wait, Dika finished? But I bought 7 days bundle. How did it finish in 2 days?
11: That's the thing, Jane. 7 days is when your bundle expires, not how long it must last. How quickly it finishes depends on how much data you have and how you use it. Get it? Keep track of your data on the MyMTN NG app and live it 100.
13: Growing moments are filled with chances to be active and learn.
14: Did you see, Mom? I made such a big jump.
15: Quick job, my boy. You get better with each game.
13: Choose LactoGrow 4 to support your child's active growth. LactoGrow 4 contains vitamins and minerals, nourishing your child's tummy to support his active body and active mind.
14: I feel so strong.
13: Let's help support his growth. LactoGrow 4. Grow active. Grow ready.
16: Bami, e fun mi ni phone yin kin ko yin ban se lo ope.
17: Iwo fe ko mi.
16: Be ni o, oya, e si Play Store.
17: Ojo ti pe latodun akoko ni mo ti wa nbe.
16: Ah, iyan ni pe ti ni tele.
17: E so ro pe won nikan lo gbo ntarigi inu mero igbalode ni.
18: Omo to ti nlo lati gba to ti wole iwe giga.
16: Eh, iyan ni pe mi ni mo se bere si lo ninu ile yi.
17: Oye iyan sese ji o ni.
19: Ọdún mẹ́jọ OPAY, ó dàbí ìtẹni tó ṣẹ̀ṣẹ̀ ń lò ó pẹ̀lú ìgbìyànjú, ìfọkàntán àti ìdúróṣinṣin. Ọdún mẹ́jọ OPAY.
20: OPAY is okay.

0: so eka bo pada lati oju oja.
1: Thank you.
0: Ti futa do rere a fe ma wa sere gede.
1: O be se bi omode.
0: Dere gede se bi omode.
1: Dani.
0: Metro flu dani lo o ti woro ni koju koro. Olorun se ti futa do rere ma
1: so.
0: Alaye mi ma deyin so.
1: Won ko be kiri lowo.
0: Oda to iroyin na re ka bere si ni mu ka bi mu ka re se ba ti saajo bi isabojo lekan. Wa yo e ma gbo won ni ekun rere o. Tara bawon si odo oludije dupo are labe asia egbe oselu African Action Congress AAC omo yele showore oni ona lo ti pe fun alekun owo osu osise to kere julo papa julo fun awon osise ti ajo eleto idibo ile Nigeria Independent National Electoral Commission Thomas Yainek to yato sorun gigun o bi pe egberun lona 1500 naira ona ni owo ti o to ki won fun enikokan mo ninu oro to fi si ode lojopo ayelujara x re showo re na lo soro o oni ka ma tara wa je bi o ba si owo gidi ko le si abajade ibo gidi o ayuyu o sele nbe
1: mo
0: daru o waye
1: mo
0: karuru o sele be na ni daru dapo rogodiyan pandemonium ta mo si pandeda ya bo ya to pandeyam yo ponyorin awon kan won ya ma sele nitori wipe kini kaluku lo fe ki okele to won pon dada
1: ibe
0: ba mudi sibi te wa eyan to
1: edakun
0: pelu okele bamba ninu awo can never to
1: kole
0: to ni nje be oni te ba gbagbe pe alaga ajo INEC ile Nigeria ojogbon Josh Amupitan lojo segun Tuesday tana o na lo soro to nko mi nu
1: bi
0: pe nje mo pe awon osise ajo ti INEC na lo we won kere ju jojo ninu awon tin sise lorilede Nigeria o lati wa fesi soro yen tori ko ma ba da bi pe okay in there so that in there for ko ma da bi pe reason tin kan fi wa sele ni pe se mo pe dadapo wa ma nkere
1: sowore
0: wa ni pe ejo ntori olohun bi o ba ti sowo osu osise gidi oya gidi ko le si eto edibo abajade to ni itumo pelu ni awon osise leka ti eto edibo orilede Nigeria won ni na ni agbodo san owo gidi fun tori wipe kini bi o ba si ke eyan o jeun kanu dada e wa so pe ko ni ton o gbe body ko ma le body mole
1: yo
0: le mole ko da yo tun ma yira o yo ni kan tun yo yi to si o nitori na o nko lati le da abobo ije omo lu abi awon osise itori wi pe kini eyan fo omo lu abi senu body
1: be ni o
0: lati wa je ko omo lu abi o wa lenu body e gbodo bo ni abo yo ko na si ri ohun ko to ba nbo gege bi abo na abi ri ba gege bi ohun ti o ja mo nkan kan be ba ti wa le se
1: to
0: wa gba body wa gba body
1: oro kuku ni oro ni
0: ewo
1: wa tun se seleyun ba o de je lo taratara sinu wero in the nation le to jade fun taro to ni won ni ajo INEC o na ni amo ti se lalaye pe igbaradi ti foju bade bayo ini ni le ise ajo ti INEC lori eto di gogogogo ti o waye lodun 2027 ni igbaradi o won ti wa be sin ka jo baye won gbe lori igbedeke 100 ko jo 100 days leti eni kika re yo bere bayo
0: ko
1: ba di lola aloku mokodi ni a 100 to ba tun dotun la meji din to ba tun jo muko merin meta din a wa bere sini ka lo be lo o tun se lalaye pe se ri eto dibo ti o waye si ipo are ati legbimo asofin gbogbo o na ni o mo waye o iyen ni ojo kendi ni ogun osu kini odun 2027 le to je pe eto dibo si ipo gomina ati legbimo asofin jake jadu awon ipile gbogbo eta nride wa Nigeria yo waye o iyen ni ojo kefa osu keji odun 2027 se fokan de kini ohun lo won ni jeje mo pe lowo lowo bayi o agbarijopo awon olidibo le to je pe eto dibo waye ti won si bode ti won si teka fun enikeni to ba wu won e fe mo ye to nka won je bayi won ni million ni o million ha ogoro ko le meta o na ni le to si je pe pipi ya mo re nko opele o tenubo laipe e wa ja lo taratara sinu gbogbo to ni se o pelu owo na eleyi ti ajo INEC to nilo fun eto di gbogbogbo ti o waye lodun 2027 skoro won se lalaye lati akateni ti se alaga ini fun ajo eleto dibo lede wa Nigeria ajo INEC iyan ojogbon Josh Amupitan le to se lalaye pe ka ma paro o ka ma ti sete ijoba apapo lede wa Nigeria o ti ko ipa ti e o lati je ki eto oselu awara wa orilede wa Nigeria ko le tesowo waju nje ki ni ipa ti an ko won ni owo yi owo ile tan nilo fun eto dibo ohun han ti salaye fun an be na ni ijoba papo orilede wa Nigeria won ti gbe igbese toto ati eyi to de lati da owo ohun sati akata ajo ti INEC e fe seri iroyin tan ka yi
0: o
1: e lo tarata si oju ewe keta iwe iroyin the nation ile to jade fun toni kaabo
0: o se wa je gba mo gbe gorodomu lo wa fun le iroyin
1: mo fe jagba lenu re ni
0: ah mumu
1: oh my god
0: ah oro masoko
1: oh my god
0: to we yo ti so
1: o ti so so
0: okay now omo kind e iroyin to kukumu ya je kemi na ya gbenu si bayi
1: o ya gbenu si
0: atenu no bi poison ki so mi battery o iroyin na loka so de wi pe ajo eleto idibo le Nigeria Independent National Electoral Commission INEC oni na ni won ti bere atoke kawale
1: okay
0: countdown ologorun ojo to ku se to bu se garabu se gede to ku sata te to idibo gbogbogbo todun 2027 ti o bere leto ni ipinle eko lasan la lo ni akole to poju onka awon ti won fi oruko sile lati fe dibo ni ojo edibo gangan o nigbati ekun ti iwo orun ariwo orilede Nigeria lapo odo ti won ti awon gbogbo roke ni bi ekun to ni asojuju daada alaga ti ajo INEC ojogbon Joash Amupitan lo soro edi mimo lana ojo isegun tuside ni bi ipade apero oniroyin kan tagbaye to wa ni ilu Abuja o ni bi ti won ni o ti ja mo bi nkan se nlo si ni pati igbaradi ti ajo ohun fun eto edibo na ti o waye eyi to ma bere ni ojo 14 osu kini odun 2027 ati ojo kefa osu keji odun 2027 January 16 ati February 6 respectively o mo gbe tan soro wipe ajo INEC te ri un o na ni won ti buse awon ibi oro ku si kan to ta koko to ta koko bi mesan toto ninu awon merila ti o wa ninu awon igbaradi eto ti won ma nse gege bi o ti wa lori ate eleyi ti won ti se atunyewo fun o ti won si ti fi se gbedeke awon eto gbogbo bi o se ma lo fun idibo na o soro ni ajo INEC ti erin o na ni o ti se atupale ate eto idibo ohun si ona ti o fi je pe koda lati olule ajo ohun ni won ti ma mu bo ti o fi de awon eka eleka nka re labe re to fi dodo awon to je ipo adari adari ati gbogbo awon office won ti o je 36 yin to nbe jake jado orilede Nigeria ni ipinle ati olulule Nigeria to ekun ati awon office won gbogbo ti nbe ni to roti bu ijoba ibile 40 leni adorin o le 75 ati 4 774 local government areas inu amupitan wa soro oni akojopo onka won ti won foruko sile lasiko yi saju eto idibo odun 2027 o ma duro lori million meta le ni 80 o le oji le ni 12 ati oko le le 75 o ni 103,428,715 eyin oluwa ni ogo ogo folodu ma won po o won ni nitori idi eyin ko pelu oka ti ipin sowo owo o ipinle eko won ni na loko ninu awon to fo college ni ipinle gbogbo nle yi o pelu nka milionu meje o le 72 ati ojile ni 72 7,488,633 leyin wa agbanu ewewe ipinle Kanu wa tele pelu nka 6,000,000 o le orin le ni 75 ati orin le ni 40 orin le nugba o din 6,000,000 570,276.
1: Agua.
0: Nick Miller Kaduna ewe. Una lo tu feshi keta wa.
1: Okay.
0: Million numeri anto vokole nu. Owa leni orin leni egbeta. Odi meji de logun. Ati oji leni egbeta lapapo.
1: Okay.
0: 4 million. 662,640.
1: Eh
0: tun yin Oluwa ni ogo. Atekibi.
1: Allahu Akbar.
0: Punch lo punch e o.
1: Sigboro aye.
0: Abo mi re e ma pe ra bo awo. O dawo re ya se yi.
1: O da to ba ni be ja lo taratara sinu iwe ro Daily Post ele to jade fun taro toni ni bi ti awon ajo elenju anu lagbaye ti won ti n soro. Bi se mo wi pe ko ye ki omo kankan ogo were kankan. Ni doju kokan tabi ko ni idamu irufe eleyi ti awon ogo were nkoju lorilede wa Nigeria latara be won wa ke si ijobo orilede wa Nigeria o lati daju pe won sa gbogbo ipa won lati dola awon omo lomo niyan loniyan eleyi to je ogo were awon omo ti lo ile eko bi meji le ni ogoji 42 school children eleyi ti won ni won ji won gbe o yen njoba abile ti aska uba eleyi ti nbe ni ipele Borno ni mebi ni ipele Borno tin tutu ti o si wahala mo ewo tun leleye o da o agbarijopo awon ajo ohun leyi tan so lori takoyo jara x won iyen lana ti se ojo ru weze won se lalaye ninu awon oro ojo segun ni o won se lalaye wi pe te ba fe mo o iye ojo ti awon ogo we ta so nipa awon yi ti e ti wa lakata awon iko to ji won gbe ah ojo merilela doje ni 144 days
0: ona
1: ni awon omo yi to ti lakata won won ni e ma gbagbe
0: o
1: awon ti an ji won gbe yi oh my god agbebo ni won o le ti won mo yin bo tako loju awon ogo were yi gbogbo ti o ye ki awon ogo were yi o foju wi na o na ni won mo fojuri lakata won won ni awon ta so nipa awon yi o lati ojo kan din ni ogun osu kan odun yi o na ni won ti ji won gbe won ke si ijoba lorilede wa Nigeria pe wo ke tun wo bi o e mo je ki oro ile eko ko lo re dabi igbese kan laarin ku ati iye fun awon ogo were ti lo ile eko tori pe opolopo won bayi leru ti n ba won o se won na ri fun ran kan ti eni wa mo lo school awon bandit developer de lo ba ni ohun olo nje tori ki o ni awon bandit won ni awon ofe giri fe eleyi ko mo sele si awon ogo were o papa julo lorilede wa Nigeria e fe seri oro Daily Post lo gbe laaro toni.
2: Tunde, o ti pari ti yi ni.
3: Bami, ti yi o do rara be ti anti sade ma n po fun wa.
2: Aba, miliki ti mo ma lo ni gbogbo igba na ni ki lo de to fi yato.
4: Nitori pe o lo miliki to ni ora wara to pe ni egbon mi. Olandia Full Cream Ever. Asere mi niyan o. O kun fun ora wara to sara lore. O si ni adun to dara pupo. Ti e ba fi n po ti yin, e o ma ri iyato ninu adun re.
2: Olandia Full Cream Ever. Mo ro pe woju miliki ti mo ma ra lo ni.
4: Rara o ko won rara. Iye kan na ni pelu awon miliki mi. Ra apo miliki 120 gram. Apo kan iwon meta ni.
5: Olandia Full Cream Ever 120 gram. Ra wara to kun, adun to yato ni iye to to. Apo kan iwon meta ni. Yan Olandia Full Cream Ever. Ko si ma lo siwaju pelu agbara wara ma.
6: You won't send your packet go anywhere for Niger. Oh yeah, now you get another way. DHL Domestic Select. They go carry and go by road, and you no go burn your pocket. Plus, you still get the DHL service where you sabi and trust. If na speed you want, no worry. DHL Domestic Premium still day. Make them fly and go quick. So if you want speed, Domestic Premium. If you want save cost, na Domestic Select. Now you know where to fit your business. DHL Domestic Select. E good, e reliable, e they go everywhere for Niger. DHL Express. Excellence simply delivered.
7: You. Yes, you wait to hear me like this. Make you bring one finger down. If you don't leave something where you won't buy before, but can't they wait? They hope say.

0: Oju mama ni wo bi 13 gbe kan ni splash 105.5 FM ile fun bala gbe felele ni luuba ile baba akande gangan ile oba akande ti o pe meji lori eto ja won si iroyin ere idaraya lati ese kuku ori Nigeria ile adulawo ati jakejado agbaye loruko lawo bo tin fo owuro to DJ Spider o awon na gangan gbe oke gbe le te fin lanfani lati gbo mi Tunde Olawo lolooto eto ja won si Aderonke Adesola loruko temi olori sport olori iroyin ere idaraya Ibadan ka ma vin ka tin gangan eyin temi eni owo na ni ojo ro bi o ba se mo won tun mo da pe lojo awon lojo tebi ba pale ani sin lojo tebi ba pona a ni rin lona la se ledun mare o ti wa sojo eni kan kujo e ni gungi are e ni ma yan fodo o ya lo ni komo komo lo ni were lo ni ki amo sa lo ni waran san sa kin to wa nu royin lo ni e la ro to ni e je kokko ya bara sori cash ma je sapo fi opa o ma je sapo fi catch cruise ko to cash 347 1004-1R 347-1004-1R Owo na lo fi ta lati je o lojo opo cash bo soju opo yen ko ta lati je bo soju opo yen ko na le bo soju opo yen ko gbenu si bo soju opo yen ko ganu si tori wipe ko je ohun na ni o be sire en tojo ori e ba wa labi odun 18 o le je cash e o odun 18 soke ohun na lo le ta cash e to de le je esi ma gbagbe wipe emba glaro wa o si lo lowo ori wipe lati september wo december gege ba se je odi mimo wipe 100 million naira oni cash e fe ju ta fe everybody ayajo odun ile de nigeria ayajo ominira eyan kan eyan merry dini adorin iye fun ose kan fun 66th anniversary ile de nigeria best 66 people from na won ma fun bi yen bo se lo be leyin igba ti yen tun ti wa lo bayi ma gbagbe o gbogbo friday jackpot ti wa won gbe yi lati ko pa ko ba de tin ta latojo aje o ti wa eligible lati wonu o ti wa eligible lati wo inu cash pot ohun na bo soju opo yen 347-1004-1R tori ma buwo ta yen laaro to o tori pe ma wa wonu ro ilo san san aje o to mo mi lara po lo ro to ni e je adagbe o pole pojo ta ba pada de a wonu ro yin ja won si laaro to ni e ku kale
1: Flash FM 105.5
2: Tunde, o ti pari ti yi ni.
3: Bami, ti yi o do rara bi eti anti sade ma npo fun wa.
2: Aba, miliki ti mo ma lo ni gbogbo igba na ni kilode to fi yato.
4: Nitori pe o lo miliki to ni ora wara to pe ni egbon mi. Olandia Full Cream Ever. Asere mi ni e o. O ku fun ora wara to sara lore. O si ni adun to dara pupo. Ti e ba fi npo ti yin, e o ma ri iyato ninu adun re.
2: Olandia Full Cream Ever. Mo ro pe o woju miliki ti mo ma ra lo ni.
4: Rara o ko won rara. Iye kan na ni pelu awon miliki mi. Ra apo miliki 120 gram apo kan iwon meta ni
5: Olandia Full Cream Ever 120 gram ra wara to ku adun to yato ni iye to to apo kan iwon meta ni ye Olandia Full Cream Ever ko si ma lo siwaju pelu agbara wara ma lu
6: ore bene

0: When it comes to 99.9% hygiene, you can be sure with Too Sure. Manufactured by Summit Household Solutions Limited, the Too Sure range is available nationwide.
1: Be sure with Too Sure.
2: Flash FM 105.5.
3: Kaabo pada latojo oja ikoni Splash 105.5 FM ile fun bola gbefelele nilu Ibadan na lewa lori eto jawon si elewo wa kanu badura Facebook Splash 105.5 Ibadan ati lori TikTok elewo wa lapa abeyan iko Super Eagles ile de Nigeria na jawe olubori lana eba nota omi ayo meta meta go mefa o na lo sele nu figabaga olore so ile ti won gba koju orile de Russia iyen eni ana bo ti e je wi pe iroyin ti je odi won ko lede Nigeria won ti kuro iyen ni ilu Nizhny Novgorod eleyi ti fi gbagbo won ti waye won ti pada si lu Moscow e mo wi pe ogun sele Russia ti Ukraine mo pe jayin o se n lo lowo a mo gba eleyi ti yo tan elemi oyo omi ayo meta meta sugbon ipade oniroyin leyin fi gbagbo won to waye oluko ni Eric Chelbawon oniroyin o ba won soro o je odi mimo wipe wiwa si orede Russia o wa lara won ehun to lede Nigeria fujusun fufugagbaga olore sore eleyi ti won ni iyen ni atigba to de je pe igbese igbe abala keji fugagbaga won na Nigeria ni won bere si ni ji iyen sinu ifugagbaga na sugbon iroyin eleyi ti o ti lu foto sita lati ana to ti di lo fe di yan pepe scatter scatter lagbe ere daraya ati ajo FIFA o na ni wipe oro pada je jade wipe ajo FIFA won na mo wipe agbabolu kan ti o ye ko wa lori papa fun orilede DR Congo lawon afrika baga ti o ye kan ti wa nbe o lafani lati won nbe agbabolu on ki wa sa awon agbabolu gegele tawo yan fokan si o asole orilede DR Congo ohun na mo de gba pe orilede Nigeria won kowe si ajo de ajo FIFA poye DR Congo awon agbabolu ti o ye ki won fi sori papa na fi sori papa bi awon iron buwa bi saka nkan kan to de pun won jawo olubori manager lo ameri 4 si meta ni ko liwo mi gba penalty iyen ti won fi lafani lati yan si pele to kan yen lo si World Cup playoff awon fi lo se lu dije fe agbaye iyen ni tawon ton fun wa sori kan na pelu orilede Portugal sugbon iroyin ti pada je jade o bi pe oro yen o mo ri be ajo FIFA orilede DR Congo aso le won gangan ohun na ni problem eleyi ti won e de mo wa ko lede Cameroon awon na ni won ti kokko kowe si ajo FIFA wi pe awon agbabolu kan wa ninu squad DR Congo ti o ye ki won wa nbe lati ba won gba bolu fun orilede na kodi ari rogba ban kamara le laro tun ni
4: akojuma to pa ko jura le
3: ipa atomo lara
5: akojuma to pa akojuma ara le
3: je bere la todo re kodi orilede ti a kun o jo bi eni pa karati pada tu se ko bayi amo ki te wa si bi ta folusi ni odo asole gan
4: oni
3: ya wa ti wa wa gba gas
4: teri isele ile to sele je mi re pe gbogbo ana la mo pe ajo FIFA to ro ba ti di bayen na won mo pada ko si bi ejo won si le pe to won pada se wa die ni orilede je Congo to ba je pe lati le na ni awon na ti jade pe isun tan fi kan awon je bi re emi ni pe idi awon le mo po tori la koko ta wa wa to ba ti je pe ajo FIFA ti wa pada se iwadi to ti wa pada je pe o ti pada lo beyin yo e mo pe idi ile to tun lagbara ni e mo pe idije fi eye agbaye ti o ye kan lo ni sa to koja bye won ti lo won ti de so o wa ku si won idiya to ye ko je won atele ni o je 1x1 bayi 2x2 bayi o ni ajo ifo fi la fala je to do ni pe igba ta won ti mo pe awon sesi kini ko ye ko kule fi owo ko fa so bo mo o ye ko kule ti ke gba pe bayi ni o ti o ba de ton kan gba le ejo lo sugbon ba ti won wa se iwadi to ti pada be yin yo fun won bayi ele to do si pe iya won bayi gobo ere mi ko ri pe ajo to sabola la sego lori DR Congo awon lemi o ba da awon lemi o da lebi tori en to sele yi ko si ba na mo kan mo pa e awon na samoju to bo la fese gba lori DR Congo so wo kan bayi na ko ye ko ma sele ba do ti ba sele bayi idija jo to ba to eleyi to ba to o la won lo pada ri tori won ti ri pe won pada ri pe ajo FIFA bayi
3: sugbon ka to di pari pe poju ajo FIFA mat ajo FIFA mi ro wipe won koko
5: bene
3: ile de fe agbaye ti lo ni so ti lo bi osu mi lo ti ngo
4: bi o ti abi o ba bi osu merin marun bayi
3: ko te to di igba playoff ni match ohun ni awon eyan o le de Cameroon o le de Nigeria ni won wa ni won ara awon agba bolu ti o wa ile jibu wa ninu intori le de di akungo ko le yin se ajo FIFA o se sare ro ba mo ni se ajo FIFA o se fokan tan mo ni pẹlu iru nkan to ti sele labẹ sakoso jani fantino
5: sere lapodo temi ajo ifa lo awon ni won ko ku tori pe kini awon to mu tokowe wa wipe ah e ba foju wo kini o jo wipe awon DR Congo won lo agbaboru ti o ye ki won lo amo se ngba ta jo ifa de gba iwe yen asa agboroyin ti won so wipe awon o le so won kan le lori ki won lo se kini ki won lo ma yanju e le to fun opo eyan gan lati ma so pe ah ngba ti oro ri be ni o le ni Nigeria se se mo pe ikan ba isele ikan ba isele emi ri pe ajo ifa lo ko oro yi ku in te mo tele te fowo bo ni se won ke bi pe oju saju wa nbe niyan ko wa ye ko je isin yi na se ma so pe awon mo wi pe DR Congo won lo agbawolu ti ko ye ki won lo bayi ni si oro yi ton ti se ni si se mo pe ton so le bayi ni si o le de Cameroon won ti ri bi pe ajo ifa won gbe won gbe yin leyin DR Congo ni tori pe kini gba ti won ko iwe wa to ba ye pe won foju wo won ri ijiya to to won ti se fun kaluku DR Congo ti mo bi esun awon se je ehon kaluku ti mo pe oya bayi lo se lo ke se pe isin yi toro ti kuregbe to ti kuregbe le se wa n jade wi pe agbaboru e mo pe agbaboru ti won lo ko ye ki won lo le temi wi pe ajo ifa ti won ma n se bayi bi pe eyan fe ma da pe ma da kon kon le laarin orilede meji ni tori pe gba ti won ko we wa won ko we wa ni pe o e ba wo kini
6: yo hello e karo hello hello e karo se takase laro yi
7: hello
6: hello se takase laro yi hello se ta e ti atun mo pe lekan si oya
3: le so tun mo si pe ajo ifa awon gangan na oro wa lowo won bi akongo na de mo ko awon jebi awon na se kini won da ke ngba ta jo ifa ori kankan so le lori
6: o ri kankan se se ta ti da bi pe o jo bi eni pe won ti je lo iye loju ara ti won niyan hello e karo o
7: wrong number o
6: wrong ah won ni wrong number ni pa won takashi o e wa je atun yewu ka pe yi e ja pe yi kai ti lo pare ro ba eja pe mi ejo eja tun pe 2153 ohun na lo pari e okay Victor Osimhen ohun na ni yo pada iyen sibuba agbaradi leni fun orilede okay yo pada sibuba igbaradi ohun na lo te ato se ta mu yi ohun na lo ti bere se ni pada sibuba agbaradi leyo kokan iyen fun orile eyen fun iko egbe agbabolu Galatasaray ya ko gba ton ba gba fika gba mo lojo e ti Friday koju iko egbe agbabolu Kasopasa yo wa lori papa iyen fun won elo e karo ohun elo e karo se takase laro yin
7: benita
6: oruko yin ati bi ti mo tin pe yin obirin lo soro ohun
7: kala jimo adegunle
6: lati bosa oda Mr. Mukaila lati idi kan e ti je 25,000 lori cash laaro yi awon customer care wo pe yin lati bere account details yin e ti cash niyan e seun gan ni sir oda ile ojo rere o okay iyan ti lo be o ba se die cash 50 okay e je a lo iyan si tribute Lionel Messi ile ti oni kaluku tan fun yin line up oda awon agbabolu ile Nigeria Yonge Yonazi Jeje Okocha Nema Junior to tun mo ko ni re Ines Kaloni gbogbo won pata awon na ni won ni agba bọọlu latest of all time oun na ni Lionel Messi orilede Argentina to si se afeku re iyen gidi gan ni be Lionel Messi oun na soro o ni fife yi ti orilede Argentina lakoko yi oun gan ni kan to fe se fe bo oun le ni o je ju ni career oun that saddest day of my career oun na lo pe iyen ni ana gba ti orilede Nigeria ti o ti Benin Republic Argentina gba fi gagbaga Argentina na wa mi ayo meta so Lionel Messi ṣe ìrànwọ́ méjì tó bẹ̀ mi kò lúwo mi gba penalty kan nínú ìfigagbága ní what a way to honor a legend òun náà ló bá dé fún orílẹ̀-èdè Argentina Lionel Messi ó fẹ̀yìn tí ìyẹn fún wọn pípa àtọmọlára ìyàmú látọ̀dọ̀.
5: Ṣé ká kí akọni káyìn ṣe káyìn torí pé tí ẹ máa sọ nípa pé.
6: Ẹyẹ tí ó dorí kodò bí àádọ́ sí.
5: Bẹ́ẹ̀ni o. Tábádẹ́wò náà rẹ̀ pé ní Argentina mi rò wọ́n ti fẹ́ ní irú èèyàn tó bá yìn yàtọ̀ sí àwọn Maradona
6: Maradona
5: so èmi rí wípé fóun gangan fúnra ẹ̀ gan tó bá bojú ẹ̀yìn tó pé adúrú nǹkan tóun ti ṣe bóun ṣe ṣe ọ̀pọ̀ àwọn èèyàn tó jáde ó máa jẹ́ nǹkan tó máa jẹ́ pé bóyá nǹkan tó máa bàyàn jẹ́ kò ṣe nǹkan ìbànújẹ́ nǹkan ìdùnnú ni àmọ́ fún orílẹ̀-èdè Argentina kí wọ́n tó lè rí irú ẹ̀ ọjọ́ lè pẹ́ so ó jẹ́ nǹkan báyìí pé kínní so èmi àti agbábọ́ọ̀lù Lionel
6: Messi. Okay orílẹ̀-èdè ibi tó ti parí mo ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ o torí èmi ò rò pé bóyá ká mọ̀ sọ pé wọ́n lè rí irú Lionel Messi mọ́
3: tori football gan se lori Lionel Messi tori pe eh fun Diego Armando Maradona yan wo pe Maradona and then Messi in to tun fe ju legacy ti Maradona to gbe dani lo for lady Argentina
4: eh se ri live yi iru Olorun ni o si
3: iru
4: eyan po lo iru eyan po o ko wa ko ba ni pe eyan na tun wa awon eyan a tun ma jura wa lo gege bi afikun te so e ri pe laye Diego Maradona hand of god ni gbogbo awon mo orile da Argentina mo pe gege bi Olorun won gba yen lo a de ri pe igba da tun wo pe Lionel Messi na tun de nisin o na tun mu akosile Diego Maradona o tun pare sugbon kan to kan abeni ni pe se ri ke to le iru awon legend bi awon bi Lionel Messi odun mo gori odun osu mo gori osu ojo mo gori ojo ni ke se pe ruun o ni wa irun o pada wa sugbon ona o jin die so in to sele laarin Lionel Messi ati Diego Maradona te ba dole da Argentina ni sin te ba ni Lionel Messi o Diego Maradona mo ja gbo sin be opolopo won o ko 80% Lionel Messi 20% o ko Diego Maradona
3: awon to ba ti e dagba ti won ba no awon new generation bi awon Gen Z le ma ni Lionel Messi sugbon boya awon to ti gbo ti won ri Maradona o daada
4: ade iti oro to fi wa ki awon Lionel Messi ni pe ta ba wo time awon Lionel Messi yi bola la fese gba to ti kenu si koda omo tan bilana gan o gan ti mo pa bola la fese gba to ti mo pa bola la to ti mo pa Lionel Messi
3: e lo e ka ro o
7: e ka ro
3: ma se ta ka se la ro yi
7: be ma
3: oruko yin ati bi ti mo tin pe yin ya wa
7: Abosede
3: Oteyemi Olajele lati Shonsho. Okay, iya wa Abosede lati Shonsho. E ti je 50,000 lori cash e laaro yi. Awon customer ke wo pe yin lati bi ra candidates yin, eyin ti cash e niyan. Owo ti Abosede fun yin niyan. Wa pe yin lati bi ra candidates yin, e seun gan ni.
4: Ele to tumo si pe awon Lionel Messi yen iru won o wa, sugbon ona o kan ji sira won. Ta ba wo afiran celebration tan se fulana. So
3: to ta fi
4: be doctor tun ni bayi so to are ti wait afi se fun Diego Maradona nigba yen na ele to so pe nkan yi pada
3: si e da Lionel Messi na lo ti fe yin ti o le de Argentina ohun o ti ka bi di dori igbi iyen fun won awa ko formula 1 Carlos Sainz won lo je ko di mo wi pe ajo ton ri si dije formula 1 won ni se pupo lati se iyen ni akoko e je won lo se rede abula afiki ba lori kan kere Yannick Sinner akore la fa last kokwa mo ni sata wa yi tori wi pe ifarapa re ifarapo ri orupo ile to ni yo gba iyen ni fun igba die ko de la fa ni lati tesiwaju mo ni sa ele ta wa Dani Medvedev o na ni won ti le danu na ti le jade ninu idije China Open last ko to won ati ni bajoko bi to jo kojo ara won bo se lo gba ballu mo fansi kan ni oju niyan o ko ba tun fi so esi mo ko Medvedev yo ni anga issues inu mo tete bi ko ti o ba kan racket abi ko sa daxi nkankan sa be te po ni kankan abi ori e fa kerosene abi gbagbe dustbin sori e ori Medvedev ni won sa ti disqualified an ni dije China Open to re pe Novak Djokovic o ti wa se kagba idije na orilede Portugal ati Cristiano Ronaldo won na lo ti bo sita to se ka oro le lo ti jade wa iyen lati wa so oro titi e wi pe oluko ni oge Jesus ohun na ni o mu end of bargain ti e ni o mu se lo bi ohun na to na fi kun bugbagbara di pe ohun na ti e si ka ba mo kun bugbagbara di o e pe tan ba fe fiyade won fe fiyade osugbo won ti na won fe fe yin ti be oge Jesus ni inti Ronaldo ko ohun ti ka okay o da ko ni ju ba lo le to ja won se ba ko ni ri pe ko saye ko saye pe aye wa ka ba ni ka soro ko se na ro le so le ni ti ba fi dojo ti friday a wa che atupale ro daada da ko ni ju ba lo le to ja won se la ro ti ni ka ja pele lo phone of yes stop ti ti ojo ti friday se ta lan fa iye e lati pa ti ba ti de fu ya o di oke ba ah ti ojo e ti friday iya lo di oke ba iyan temi lade aloko ohun na ni wole iyan ti ba ti dife iyan lori ja won pa ro yi ti je spider lowo bo tin lo ro ti ti abi de mi ajo wa lapa bi la ro tun to fi mo ikma ti dara ti alafi bo tin ga lo tori mi fo e ma kana mi ro ku ire

0: comes to 99.9% hygiene, you can be sure with TuSure. Manufactured by Summit Household Solutions Limited, the TuSure range is available nationwide.
1: Be sure with TuSure.
2: Flash FM 105.5.
3: E kaabo kwada yin ara le to ilubirin na le n gbo lowo ni kan ni omoluabi splash 105.5 fm ohun ta n jiroro le lori loni ohun na lo ni se pelu jejere oyan gege ba se mo wipe osu ke wa ododun ohun na ni ayasoto lati ma fi tara waji nipa aisan jejere oyan eleyi ta si mo pe o je okan to wopo julo ninu iru jejere to wa laye eleyi to n ba awon obirin fira ki wa lohun ta se lati ri wipe kini yi ko ma mu emi wa lo mo bi eni pe eyan pe di odun ara re na ni leyo lati ri pa antara waji bo la se mo igbese wo la gbe ati be lo inu mi sidun pelu awon ti won darapo mo wa loni arabirin odola tayo ti won je metron lati ajo ta mo si ppfn ati arabirin adebumi adesope ti won je nurse eleto ilera lati ajo yi bakan na eje ki tun wa pada si odo won eje ki ibere leyi o se pataki akoko ni wipe se kokoro yi nikan ohun ni eyan o fi mo wipe eyan ni aisan jejere tabi le yo fi le gbe igbese tabi se obirin ti e le ni kini yi lai ni inira kankan wipe tori wipe o ndun mi ohun ni mo se sayewo re tori boya ti nkan ba ndo elomi nikan lo nse ayewo kutu ni awon ami mi teyin o fi mo yato si lump
4: e se olotu kokoro ta n so po n fa jejere oyan yi ti oyan ba le di ko ti e dunyan rara o wa painless ki dunyan eyin o ti e ni mo se ri bi oyan ati gbaya ati armpit ni kini yen ti ma nsele ta ba ri nkan to le nibi oyan wa ta ri nkan to le nibi gbaya wa chest wa ta ri nkan to ye nibi armpit wa abiya wa ti o de dunyan ka ti mo pe o ti n ba bo die die niyan teyan ba ti n wo 50 and above lo iru won ko o common lara won then o de tun wa hereditary yan ma jogun e lara won parent yan teyan ba ti ni history pe mama tabi grandmother and grandmother yan o ni arun jejere to yan eyan na gbodo lo ma se ayewo lore kore gbogbo awon to ba ni jejere ti won wa nu family won e kan lodun awon yan ma lo se mammogram tabi kan ma se self examination then kan ma se scan gan a je ki won ri gbogbo nkan to wa nbe se ri teyan ba se ayewo eyan o tete mo bo teyan ba se ayewo ti o ti e ko bi ara si ohun lo to ma n di jejere moyan lara to ba de ti di jejere wahala nla ni onitangun o ni gbadun aye e so o kuku better ka ma ye oyan wa wo ta ba wa ri pa mo ba se ma yewo a le wa sile ise wa a ma n ba yan yewo to ba wa di nkan to ti fe koja agbara ti wa na a wa sese rifa pe ko lo se bayi ko lo se bayi true mammogram a expose gbogbo nkan to wa nbe true scan a so gbogbo nkan to wa nbe because kini yen ma n le kankan kan o de ma n yi kiri ni so ko wa to di pe ma di jejere o ye keyan ma se ayewo e se olotu
3: no side so pe mo fe so iriri kan lati fi bere ibere leyi opolopo ni o mo nipa gbogbo awon igbese ipoda mo ni lump mo yo sugbon nigbati eni yi to yo lump e fun bi odun melo kan seyin nigba na ko ti e ti je nkan ti a n polongo e bayi won gbe nkan ti won yo won gbe lo si yara ayewo ta mo si lab won wa so fe ni pe to ba di bi odun kan ko wa pada wa gba esi ayewo yi wi pe won fe fi wo boya o se se pe boya lojo waju pe ni na le ni iru boyo le ni jejere oyan abi nkankan sugbon gba teni na pada lo leyin odun kan ati osu die o ri wipe ko n se nkankan to ni se pelu jejere oyan se iru eni bayi so le fokan bale abi o si tun le tesiwaju lati ma se ayewo nko bo te se ye pe ko ni kokoro imo sugbon o ni itan eni to ni jejere ni dile won
5: e se olotu inu mi dun pe e si fi oyogbon lawon eyan loye pe ton ba so pe won yo koko ninu omu eniyan o se pataki kan gbe lo si lab lati yewo pe se leyi o se to le fa jejere ni abe ite pe biya ma lo sun ko le fa jejere ton ma wa yo to so pe eleyi ko le fa jejere ko tumo si pe keni e wa kawo gbera o tun pe fun pe ayewo to nse fura e self examination yen ma se lo
3: so tun le so ni bon ti yo ku
5: o ma tun pada sara elomio o ma ni won si yo won lo tun di mi be be ni won ni breast lump mi o tun ti wa ni be iru eni bayan a tun ma yewo ni osoosu a ma gbe lo si hospital pe e ba mi tun yewo ni ekan losu mefa a tun ma wa lo se mammogram yen ni ekan lododun iyen ni awon igbese ta gbe lati ri wipe alaafia yen o to o de tu peye
3: e seun go sugbon ni opolopo igba ti awon obirin ton ma si gbo pe nkan to ni yi o jejere ni o ikaya soke ti de iberu ti de se o ti ni awon aluyo ile ta ti ni nipa ewosan re ni abi bo te ti le je wipe won ti e so won fi de mule wipe eni yi ni se o tumo si wipe eni na ti gba ojo oku ni
5: rara o ton ba leyan ni jejere oyan e mo pe nkan yo ko la so late kan pe se ayewo
3: ko
5: tete mo to ba tete mo iranlowo yen na a tete de a de peye a di pe won ka ni pe ba ni kan yo breast lump yen kan yewo won tete yo ton ba ni pe gbogbo yoyan gan la fe yo kuro won a yo kuro o ni kan lara won iyawo gomina Nigeria yi te pe won wa lara won to nsagbateru pe ani kini yi ko ton le
3: beni
5: ton ba ti yo kuro won ti yo nkan won ti yo kuro won ti yo yoyan kuro ko ni si anfani fun gejere yen lati ma tan kakiri gbogbo ara bo nkan ta ma ri ni pelomi ani lai lai o e ma je kan yo o o ya ma gbe bo ayi bayi ma wa se le ma wa se tohun jejere yan ma wa tan kakiri aya won e de mo pe igbaya o sumo bi ta tin mi a di pe a tan lo sinu lungs eyan ni soro ati bere si ni mi lati be a di pe e ma gbe kakiri e ma gbe kakiri bi o ma sin gbe kakiri elomi nigba mi a gba be a je olorun ni ipe sugbon te yan ba ti tete jade sita pe nkan bayi ni mo ri e ba mi yewo ti o ba ti da e ba mi mu kuro early prior detection o ma fun yan ni good prognosis eni ade de wa ni alaafia
3: e se e je ki lo sodo matron mo ran si gba ta n dagba boya gba ta ba n soro n gba nipa awon kan mi mo ran si pe ma mi so kini kan gba won ni kokoro yan ni kini kan igba kan wo kan titi do ni asira awon elomi ti won mo so wi pe kokoro yan ni igba kan wo kan se kokoro yan yaato si cancer ni abi aimokan ohun lo nse opolopo wa
4: e se olotu aimokan lo nse opolopo ki se kokoro oyan kokoro oyan bi gba mi gan wa lo mo gunfe soyan
3: lo se
4: lo se se lomi o se jade ta ba ti detect pe a ni nkan to le si bi oyan wa ko to di pe yo di jejere e je ka wa ngba ta ba sayewo tawa na ba yewo fun rara wa ta ba ti ri koro to le kankan to de yi kiri e je ka mo pe yen yato si kini ko to di pe yo wa di nkan ti o ni se tapo o ni ka mo because o ba ti de ibi ti to de gbaya se mo pe be na ni a ti wa wa ibe ni lungs wa gbogbo awon yen to ba ti tan kale ba yen o ma lewu o de ma nsoro ko to di pe onitan o pada bo sipo so o beta ta ba ti tete detect e looto early detection o ma tete je ki onitan wa alaafia alaafia ara wa ko de ni di fiafia e ja moju to ra wa o
3: mi ase to e yara le e je ki n se oju opo sile mu sini ma tete se oju opo sile loni tori mo mo wipe opopolopo awon eyan ni yo ma wu lati bere bere kan tabi meji eyan okunrin na ti awo yin o si nle sugbon to je wipe eto ilera awon iyawo yin o kan yin o se pataki e mo pe olohun je ki nkan buruko sele si wa bo ba de na bayi e je won sare kiri na ni wahala oni de ba wa eyin na le pe ke n bere bere eleyi te ba fe bere 07069493000 tabi 07014475770 sugbon nje ojuse kokan wa iran lowo kokan wa ti boya oko eyan to le se fun yan nipa ohun ta nso yi no se adeshope be ni
5: iran lowo wa o
3: aha papa ti lo fun iyale ile awon ta ba ti wa labe oko
5: eyi ta ni pe ka ma yewo lososu yen ko si nkan to buru daddy wa na baba wa yewo lososu ko de tu si nkan to buru ta ba tu gbe daddy wa lenu kan ba wa fa daada iyen na be wude so oko le ba obi o le ba yawo yewo lekan losu to baba yin ba yin yewo gbogbo ma jọra won
3: eh kini awon igbese te ro wi pe a le ma gbe lati ri pe a mu adinku ah ka lo soju joja o da mu bo ah lati ri wi pe ta ba de lati oju joja la dan ibere sugbo kini awon igbese te ro wi pe a le ma gbe gege bi obirin lati fi ri pe a mu adinku de ba atakale abi arun jejere yi nigba ta ba de lati oju joja lohun eyan ara le a gbo ibere sugbo eni to ba fe pe wole oju opo wa nsisi lati pe wa anbo ati lo
6: Flash FM 105.5.
7: The power of God is descending upon the city of Ibadan. There shall be salvation, healing for the sick, deliverance for the oppressed, and total transformation in the name of Jesus. Oh yes, for His Glory Evangelistic Ministries, in conjunction with all churches in Ibadan, present Jesus Ibadan City Mega Crusade with Evangelist Rob Welch, President for His Glory Evangelistic Ministries, also ministering Archbishop Francis Walioke, Bishop TV Adelakun, Reverend Dr. Elisha Ogudia, Reverend Samson Ajetomobi, and in music, Lillian Ineji, Esther Igbekele, Pelumi Deborah, Boys Olorun, and the Dentons. Date is Wednesday 4th to Sunday 8th, November 2026, by 4:30 p.m. daily. Venue, Obafemi Awolowo Stadium, Ibadan. There shall be free transportation, free palliatives, and free medical outreach. For inquiries, 0803-579-4064. Log on to forhisglorymin.org and all our social handles. Come and encounter Jesus, the miracle worker.
8: Oorun didun to peleke kilo nsi ore mi eyi ni asiri bi mo se nse adidun nje fun molebi mi Sedap Supreme Noodles ni o
9: itowo yi yoranti kilo wa nu e
8: adie lo digidi ohun si ni elo asiri adun to koyoyo ninu Sedap Supreme Noodles
9: be ni o noodles aladun ti wa eyi ta dapo dara dara pelu adie lo digidi o si ni ri adaye ba ti o je kakoko nje je ayo fun idile je ojulowo omo bibi Nigeria
10: Eni to wa owo lo to pade ola ti yi lona osuri le gba osuri le gba ai mo yo jo odun osu to ti fi wa owo kiri sugba gbogbo igba ni won ma ngo nipa cash e be du tu fi bi ko sala igbo nigba ti cash e ti bi ola ti yi fun opo eyan to sumo ati awon ore re to mo ki wa lo ditu do du e Kashi eto nfun ni ni ayo to gaju o se tan lati de ni pe ke iwo na nu osuke wa yi lati abala oko ti e ba wi ni galo lawon eyan tin gbo back to back lele ito kun fun owo ti opolopo awon eyan si n jawe olubori wa si o ma duro marose nitori pe oko oju rin na tun ti gbera lakotun osu October yi milionu gbe milionu kan ti cash e ko wa ninu osu yi iwo na gbodo gba ipin ti re ninu e ba wuni galo ninu osu October yi kan na ni ajoyo odun kokan lati lade lu FM ewa wo bi ogoro eniyan se fowo se faje pelu cash e gbogbo ojo eti Friday gan ni ijawe oluburi oni beji bẹẹ lati tun maa n ṣe afihan awọn milọniya tuntun October 28 ni ayeye ọdun kọkànlá ti lagelu FM 96.7 o maa lagbara dun ni yugayugba owó látún owó lọ́sì nínú oṣù kẹwàá yìí ó yẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní lọ máa ta pẹ̀lú kóòdù ẹ̀ lórí splash fm *347*1004*#. Lórí ilẹ́gẹ̀lú fm *347*1004*2#. Ẹ sì tún lè ṣàbẹ̀wò sójú òpó wẹ́bsáìtì www.cashier.ng. ẹni ọdún 18 sókè nìkan ló lè kópa láti ta cashier. Ojo State Gaming Board ló fòun tẹ̀lú cashier. Nínú ẹ bá wọn ní gàlọ́ọ̀ yìí èmi ó kàn láti dì mí lọ ní àtúntò. Ṣó
11: mo ti cash yeah. Mo ti cash yeah. Cash yeah.

Net. Kamosunate ogbontarigi ogun iba fun gbogbo ojo ori Genit Pharmaceuticals Limited lo n ṣalagbata e ti ko ba si yipada leyin ojo meta jowo lo ri dokita re ko si ka iwe pelebe inu re.

0: Yalo kini so MTN ise bebe toju bebe lo eku dede wo yi mo kiyin e ka so esiku amojuba wa iyan lori eto yalo kini so fun ti osa oni gege bi e ti se nwa pelu wa ni gbogbo ojo mejo mejo pata teni o tun ni ti ati tori pe a ma dira wori eto bi eni dina dira iyawo ni adupe lowo Olorun e ka bo sori eto yelo kini so baba ri wi pe eyin ti e ba sese n gbo wa fun igba kokoko yen lori eto yelo kini so fun ti osan oni eto ti ile ise oju opo bara ni soro MTN Nigeria ti won se agbateru e o na ni mo ki yin o e ka bo le kan si kunle o ma ni fowo se o na loruko ti mi gege bi mo ti se ri lori eto yelo kini so bo ti n wole na ni mo ri o ma Ademola Adesoji adupe lowo Olorun mo ri bo ti se fi n sowo si mi lojo opo lapa be oluku mi nu ile agbara pe ba n ki awon ara ile
1: ka san sala
0: bo
1: sala fi ale ba la ba yin o
0: alafia ni o
1: epele aku weather yi oruko temi ni oluwa
0: meku aku carpenter yi o
1: ami aku tailoring
0: aku tailoring
1: yo gbogbo yo gbe wa oruko temi ni oluwa to be lo baba logun omo majemu e ma ba wa ka lo
0: adupe lori eto yelo kini so e ti ma wi pe on gbogbo to ba njade lati akata ile ise MTN Nigeria ona la ma nse agbejade ati awon kan loni roro ti won ma nse lati mu erin peke omoniyan lati kun omoniyan lowo ati lati tun fi se iranlowo si akata awujo omoniyan ona ni eto yelo kini so lo dale lori leni e ti mo wi pe lojo mejo mejo na la ma mu se wa fun yin awon igbiyanju ti le se MTN Nigeria ti won ma nsa lori kori sugbe leni won ni ka tu je ise kan fun yin ise ti ani ka je fun yin yoba bo won ni eni ti a ba n gbe yawo bo wa ba ni ki garu wo na e lo fokan bale e ma fo e lo fokan bale in ti o se yin ni anfani ina la tu gbede gege bi ise wa lori eto yelo kini so fun ti osan oni ṣùgbọ́n agbọ́n àkọ́kọ́ tí a máa fi ń ṣídi ẹ̀ o náà ni àwọn nǹkan tí ó bá ń ṣẹlẹ̀ láwùjọ wa pàápàá lórí ọ̀nà tí ó lè fẹ́ máa fi mú àríyànjiyàn àbédè àyedè àbí bó la ti ṣe táì fi ṣe ẹsẹ̀ gbé ìdí nìyẹn tí a fi mọ ìṣẹ̀lẹ̀ kan tó ṣẹlẹ̀ wá lónìí mo ń béèrè lọ́wọ́ yàfin ọmọ máa jẹ́ mu olúwa tó bí lọ́ba wípé tọ́ bá jẹ́ yín o kí ni ẹ̀yin fẹ́ ṣe ìgbésẹ̀ wo lẹ́gbẹ́ lórí ẹ̀ ẹ fẹ́ fi ìṣẹ̀lẹ̀ tòní ẹ fẹ́ fi pé ẹ fẹ́ fi wé ìṣẹ̀lẹ̀ kan tó ti ṣẹlẹ̀ nígbà kan rí ìlú ìbàdàn àwọn èèyàn mọ̀ wípé ṣé yóò rí bẹ́ẹ̀ ṣé yóò rí bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n lẹ́nìí ìdáhùn sí àti tó bá jẹ́ pẹ́yìn ni irú ìgbésẹ̀ wo lẹ̀ bá gbé ṣáájú ohun gbogbo iléeṣẹ́ MTN Nigeria àwọn ni wọ́n ṣe agbátẹrù ètò yẹ̀lò kini so bẹ́ẹ̀ ti ń gbọ́ lọ́ọ́lọ́ọ́ lọ́sàn-án yìí tẹ́sì máa gbọ́ ní ìgbà gbogbo lágbára lọ́wọ́ Olorun ìṣẹ̀lẹ̀ kan ló ṣẹlẹ̀ ni ọba di wípé wọ́n lé rẹ̀ ní kí kí la gbé kí ni a jù lórí abẹ̀rẹ̀ sí lé rẹ̀ ní kí ntí ó sì ṣẹlẹ̀ yìí ẹ máa wá wò wípé kí lọ ṣẹlẹ̀ ọ̀gá àtọmọṣẹ́ kan yáàfin tóbi lọ́ba ọ̀gá àtọmọṣẹ́ kan wọ́n jẹ́ ẹni tí máa tún ọkọ̀ ṣe
1: ok ìyẹn mẹkáníkì
0: mẹkò ni
1: abánitún
0: mẹkò sí wọ́n dẹ̀ good dáadáa ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbà máa ń ṣẹlẹ̀ tó jẹ́ wípé àwọn èèyàn fẹ́ràn ọmọṣẹ́ yìí náà torí pé ó máa ń já fáfá mọ́ iṣẹ́ gan kò ń rojú kò ń rojú ó já fáfá mọ́ iṣẹ́ dáadáa ló ní gbogbo ìgbà nǹkan kan ò kí ń ro lójú kódà báwọn èèyàn bá wá ṣiṣẹ́ ní workshop ọ̀gá ẹ̀ wọ́n máa tún fún un ní stipend wípé ìwọ náà gbà lẹ́yìn tí wọ́n bá ti settle ọ̀gá ẹ̀ tí wọ́n bá ti settle owó iṣẹ́ workmanship nǹkankan wọ́n á tún wò pé
1: pẹ̀lú bó ti máa ń
0: ó dẹ̀ mọṣẹ́ dáadáa bí ọ̀gá ẹ̀ ṣe mọṣẹ́ lòun náà mọṣẹ́ dáadáa won ma nfun ni stipend yi pe okay iwo na gba dimu bo ti je pe o ti to se freedom sugbon tori pe ile ro ko ti si agbara to bege o sa si nfara dana in wa pelu oge bo n ba kuku ti kuo na nisin ibo lo n ti ife ti bere ko ti si agbara to bege o n wa pelu oge e o wa di wi pe honorable kan gbe moto wa si workshop oga e honorable yen afoko bu won lasiri won ni won gbe moto wa lati tun moto se sugbon pelu bi oga na ti se daada pelu e first timer lo ti koko gbe moto wa o wa ri wi pe bo ti se daada si o wa ma n gbe moto e wa ni igbakugba ipa won lo to pelu ise ti won se pelu e won lo to nton fera ina sugbon lojo yi nkankan sele nkankan sele eni e gbagbe nkan lẹyin ti o gbe moto wa en ti won wa gbagbe yen won ti se moto won ti se o ti lo ko wa mo wi pe ibi workshop won lo gbagbe package yen si honorable ti wa wa ko won awon na o mo wi pe won gbagbe nkan yen le sugbon ngba ti won ma lo ti won pale mo lale na ri ki le yala boya ngba ti tun moto se ni gbele gba ayi ba mo pe kon mo je wi pe kini yo yo ba je bi ti wa e ja gbe won gbagbe lati gbe pada honorable yan wa mo wi pe ibe
1: lo
0: ngbagbe esi o ti lo o ti damu damu wi pe ko ti e ranti wi pe yala boya workshop mechanic yen ni nkan yen wa si won wa pe omo ise yen wa ni oga baba nkan ti mo ri won o da npe honorable igbagbe nkan bayi o oba oga ba gbe garararararara hello sir e gbagbe nkan bayi o si bi bayi bo ni ohun ti won ti mo pe ibe lo ngbagbe esi oba ni oda kan duro nibo ni wa se workshop na na se workshop la won si wa ohun bo ohun wa gba won wa duro di bi ago mejo abo si to 9 honorable yen to de ngba to de o gba en to fe gba lowo won o ki won omo ise yen na o lo won jo duro ni o ti wa nso fun ona oga nso fun won ni pe ko de omo ise un gan ni ori ohun ko lohun ri wi pe to omo ise un gan lori ohun ohun wa convince nigba koko to nkoko wa wipe e looto idi ti o si fi ni won looto ni wipe interfera lati ba fi tomato se won ti jo conclude lori price la koko iye ti won wa conclude si won doja o ranti o ra o wa ri wipe owo yen din in ti o fi din po die si iye ti o bili eni yen ko wo pe olowo nigba ti o de ti o so for price yi ta ba eru yi o kini yi ta lora yi o o di o change yi re o omo ise mi na ni o lo lati lo o na re o oga looto
1: omo
0: ise na ni ooto
1: o ko lara oga
0: o wa wa convinced wi pe ha iru awon mechanic bayi to le wa lati ti won tun si le looto bayi sa so kini yen fun ni confidence lati ma gbe moto lo ni gbogbo igba igba ti yen tun wa sele lekeji bi pe o ngbagbe nkan won tun pe o npada
1: ki lo n fe se
0: fun o mo se wa oni oba gba nkan o lo igba to wa to bi ose to tele se yoruba bo won ni oruko ta so me ni
1: inu
0: eni lo ngbe eni wa wo pe o ye ko n dun awon eyan yi ninu o ye ko n dun awon eyan yi ko n dun won ninu
1: ile tan se gan
0: o wa wo pe to oga wa omo se wa bo la ti se sugbon ninu boya yala ninu honorable o pe oga lo kuku n ba
1: deal ki n se omo se
0: sugbon omo se yen na da si pelu won ba asiko ti o fi wa pelu e oba gbegbese o wa igba to wa o gbe ki loruko e apo 5 kg rice.
1: Okay.
0: 5 kg rice. O gbe wa. O si biyanju lati fun omose. O fun ona ni 50,000 naira. O fun omose
1: ni 50,000 cash
0: ni abi. Cash ni 50,000 naira. O wa ni ko gbe rice fun oga e.
1: Fun oga.
0: Ko gbe rice 5 kg ko gbe fun oga e. Ngba ti omose de ti oga de honorable ti lo. Oga de o ni ah omose jise fun oga pe ah. Eni bye bye bye bye wa o. Won ni kin ki pe se gangan kan o. Ni pe won ni kin gbe bag rice
1: fun yin o.
0: Se 5 kg ni sa. Boya 5 kg o 25 kg ni won pe. Mi le so. O oni kan o gbe eleyi fun yin o bo won se bayi o e ba n ki won
1: o
0: won fo ni 50,000 naira o
1: gege bi oloto
0: gege bi pe won ni 50 awon ani ko gbe
1: rice
0: fun oga ni elolo pe won ni 50,000 naira eh oga ni won se mistake ni
1: boya won lo me
0: oh yeah honorable ila ali se mistake 50,000 ti oni ojise sure po nso so to oba gbe phone
1: o pe honorable
0: pe ah e ma se o lati confirm wi pe e ma se o wi pe omo se mi jise o wi pe ni ko n gbe e phone ni 50,000 naira won ni abe ni be ni mo fun omo se ni 50,000 naira
1: eyin le ni
0: won da le ni ke gbe bag rice phone oni be ni wi pe bo n se ni kon se ni oba
1: Jesus.
0: Ngba ti o drop call. Oga ba ni ah ko si to le joba yo. Ko possible laye.
1: Ah,
0: se mistake ni. Bo un ko 50,000
1: ti
0: ko
1: fun e.
0: Iwo gba.
1: Gba rice.
0: Rice ma gbe lo.
1: Ma je.
0: Oh, so in se wu. Ke me lo lara ti e gba rice.
1: O ni bukata, o ni bukata.
0: O ni bukata. O ba gbe fun. Ki la fa lo, ki la fa bo. Oga gba 50,000 lowo omo e. Omo wa dele o fi do o le dun omo se sugbo ko le ja oga e niyan o dun sugbo ko le ja niyan o ni won tun se na ni o wa dele o gbe re si dele ngba ti o gbe re si dele o sa ja rice o zo run awon ti o jo wa rice ro ah baba ti se
1: ro ja se je na
0: e ja rice ka danu ike o ngba won ja rice won gbe ike oda nla won ti won da rice won ba ba pasu ninu
1: rice
0: pasu ti won wa bayi o je bonduru owo
1: igba
0: ti won si o je 1 million naira lo wa ninu e o je 1 million naira lo wa ninu apo
1: ejo kilo mo se yen sare kilo se sare so kilo
0: o ma se wa wo pe abo hun
1: lala
0: ni fowo boju o tun wo fowo boju o tun wo eh o wo pe ah ah kilo sele abo hun o ma o tun tun
1: o sa ba
0: ninu e mo ro wi pe honorable expect wi pe ko dijo keji ki oga
1: o dupe pe an ko bayi
0: o ka baba baba nu
1: bayi se owo yin ni
0: honorable wa pe
1: oga
0: wa o
1: jarice
0: o jarice to n gbe fun ni o ni ah o ti gba rice sa o ti gba rice o tun paro fun honorable gba o ti gba rice sa o de gba rice so ti wa ja awon ti ja ko da awon se nu e lana
1: ah
0: awon se nu e lana ga o du gan e se gan o dupe o ngba to ja ki lo ba ninu rice
1: ninu
0: o ba wa nwo le pe ba nu rice bu
1: bi
0: eh ha o n ba nkan nu rice ke se ki se bi rice o ni ohun fi nkan kan nu rice ko lo wo rice yen ko le so fun honorable yen pada wi pe ohun ti pa se pa ti wa nwa omo se nisin wi pe ko gbe rice wa
1: pada wa
0: ko wa gba
1: 50,000
0: ah Ego ona wo la le gbe mi le igba.
1: So mo so wa bi se money to fi.
0: Omo so wa bi se o. ko wa bi se njo keju
1: nkan to ma gbe yen na ni
0: ko wa bi se njo keju
1: o ti gbe onje fun logbo je
0: o gbo onje fun logbo je
1: be ni oju kokoro ni o ti n ba otobo sugbon ko ba pari
0: eh
1: se ri bi bi aye awon eyan se ri niyan to je pelu mi ati plan life e iko ko dai mi e legudu
0: chai
1: seri o tin ba o tobo
0: eh
1: to tin se dada
0: e wa wo 50000 yen
1: test yen ni o le withstand
0: e pe omo se o gbe callu
1: ma lo se ma gbe ko le gbe tori pe oga to fi o toko won o tutu fi roko
0: eh
1: beni o tutu fi roko o wa gbowo lowe o fun ni bag of rice ko ye ko pe ko ye ko gbe call e mo
0: ko ye ko
1: oju kokoro ni
0: o ye ko mo se na o le so to foga
1: oga na ti se iro fun omo ise loju koro oju ba oni ko ba un gbe 50000 wo ni bukata gba rice
0: omo
1: je rice
0: inu odo wo la donu lai si o omo Nigeria 0706949300 0706949300 ati 0701447570 0701447570 ye loki ni so
2: sure
0: ni MTN ise bebe o oruko yin ati bi te tin pe
2: oruko mi ni oluwa to mi ti jo se odola
0: okay to ba je yin ko o
2: e koko gbo adura to ye ki
1: Onun
0: kalu kuwa magba ni pe asise ti o ba temi je olo mo je nbi ben asise ti
2: o ba temi
0: je olo mo je nbe
2: akoko bi to ga ye si si ni pe life no gbele clear o tu
1: ben ni o ye ko wo
2: o ye koko su wo na pe let me okay 50000
1: mani kan ba nbe
2: o so lori 50000 to po mo ye to ma se fe gba jo lowo mo ye mo so koko wo nkan to wa nu apo ye na
0: lo se o wo orun to wa lapo yen ah ti ati sopa
1: iye o si ni
2: o se won ti gbele lowo ni se won ko ma su ni
0: ko ti ati ko ti e gba lowo mo se
2: e ma gbo mi ani ka yi
0: yes sir
2: yin to so opolo iru wa to wa lara awon mo Nigeria ni e o greediness na pe ru e o
0: hey
2: eri opolopo wa ta n pari we pe looto a me pe poverty wa nu sugbon awon ko gba ninu awon ta je poverty member yi o fe pa pa pe poverty fe pe at least te ba wo na account e 1 million wa nbe o
0: hey
2: sugbon to ba lo pin 5000 lori radio ba
1: yo gbe na ya lo
2: so like
0: e si finish le le je dawo yi o
2: no so ni
0: vivi ni re o
1: olowo owo do lowo ni
0: eh ada
2: ka koko jo greedy am e pe poverty wa sugbo ka koko jo greediness ku lara wa
0: e seun mo dupe o
1: o ti e ko ga yen
0: eh o ye ko ga yen ru
1: le be ni pe ki lo le sele
2: eh
0: enu ka mi o e ka san
3: eh alaji ale se meta ni
0: eh baba o
3: Alberto
0: o jari
3: jari popo nkan nan ta lo ja sugbon nkan kan wa won bi ta
0: kini o
3: pelo
0: ite lorun
3: ayo ayo kan
0: eh ni
3: rira mo ti ja
0: hey
3: popo re ka lo ba se fun ya ti o ba ti lajo kan pelo o se o le po ayo kan lo so lo mo ga yen lowo
0: kai
3: ayo kan lo so
0: eni gbogbo nkan na nta loja sugbon nkan kan wa ti won e ta ite lorun ati ayo okan
3: won e ta ele ra
0: won e ta loja e se o ami mo ti yo nti mo fe yo nbe e se o e ja tu elomi tu wa lojo po yi ye lo kini so Yellow kini so Hey ojo opo yen o jagaraga to e gbianju ke tun pe wa pada ha ite lorun lo yin obo un gbogbo Yellow
4: Hello ta
0: e ma ka so
4: e ka so
0: o jare
4: pele ta
0: o jare
4: sari nkan sele ko ga yen
0: eh
4: akoko na oju kokoro atai ni te lorun to ba la yo okun pelu nkan ti olorun se fun ibale lori ope ati igba So ko ni ayo kan rara. So sawo bara da die. Ni gba yen to si gba bo Olorun se ko irin ajo yen. To gba ore won. To gba ebo rice yen.
0: Ni
4: ba je.
0: Okay.
4: Ati ayo pa.
0: E ṣeun ga modupa o gbogbo eye eyan ti e lanfani lati pe wa wole sori eto e je ki ma fi asiko yi lati fi ki oga wa daada eni bi eni eyan bi eyan e kan ninu ile ise MTN Nigeria to je wi pe aburada won a ri lo a si ri orun won fi sa aso pe daada ogbeni fun sure ina. Happy birthday to you. Long life and prosperity. Ogbeni Funshua ina wa je senior manager external relations ni ile ise MTN Nigeria. Eba ni ki baba wi pe happy birthday sir.
1: Won
0: pe eni odun meta din ni ogota loke pe bayi 57th birthday.
1: Wow.
0: Eni gangan ti ogbo sojo ye lo wa. Ina ni ojo bi ogbeni Funshua ina.
1: Igba
0: odun ojo kan na lo ma je ninu owo ola ajindi ara atalafi ara ko ma je ti ogbeni Funshua ina senior manager external relations ni ile ise MTN Nigeria. Oko ba oni sayin lese.
1: Amen.
0: Ada ba osi ni sayin lese.
1: Amen.
0: Owo yi bayi o na le fi gba eto yin.
1: Amen.
0: Nigba ti o ba ti dobe o ti ndobe bayi o. A je pe na ni o si ma je. Ikoni jo yin lenu.
1: Amen.
0: Ikoni jo yin nikun.
1: Amen.
0: Yo ma lo tiririn tiririn. Aki ogbeni Funshua ina wi pe igba odun ojo kan o na ni yo ma je fun yin lagbara lohun. Happy birthday to you sir, long life and prosperity. Akiyin ni gbogbo awa iko ti a nse eto ye lo kini so ni kan ni omoluabi splash 105.5 Ibadan akiyin o wi pe eku ayeye ori kadun ogbeni Demola Adesoji awon na ni kinkiyin daada kinkiyin tesho tesho kinkiyin tologun tologun koda kin tun kiyin ti le ise MTN Nigeria akiyin gan pupo ise o. Gbogbo eyin ti e ti lanfani ati pe wa kiyin eyin na se ngan pupo pupo ti e ti ba wa da si eto ye lo kini so lo so oni itelorun wa lo sagba gbogbo
1: baba iwa
0: adupe ojo mejo na latojo lanfani lati pade lori eto ye lo kini so la se lowo Olorun. A wa mo boyo ma se o dawo pada fun o baba yi.
1: Ba je yin ni nko.
0: Okay titi ojo mejo ta ti jo lanfani ati pade kunle omo ani fowo se na loruko temi
1: oluwa to bi lo babalogun omo ma jemun
0: misura o na wa ninu ile agbara pelu mi ojo mejo ni tun ja jo pade o ire
5: Flash FM 105.5.
6: Everybody kuni e the gula sande talk of the town.
7: Car share
8: the only ultimate joy giver. Don't land the gate wo.
7: Season one of the Ember winning galore. It been come up for September. People pack money tire. Money way enter people hand up till now. They never feel to believe I'm the train. Don't start again. Oh, start again. Oh, he the honor like this. No looking back.
9: Money make the world go round.
7: You must get your own piece of the Ember winning galore for this month of October. October don't land. Cash year, they celebrate like the Lua FM 11th anniversary and with this splash money like never before. Double winning every Friday. A new millionaire go come out every Friday. Plus the mighty October 28th Lagelu anniversary cash party. Money left, money right, money center. Money center.
5: Flash FM 105.5.

0: 105.5 FM, the integrity station.
1: Here is
2: 105.5.
1: One station, all the hits.
2: 105.5. Splash.
3: Sorry, Siri, Sami. You are young. Oko mo rara pe aye ole iwe eyan lo jale aye soro bada je ni lase won tun ma fategunsi gege bi ekute to ja pe to ba je yan o ba tun ma fe so fe igba ta wa mo ta o ninu ore o igba ta me so sika si to lore lona o ki se ti ka ni kan ati te yan ke yan no fi lara lomo ko se eyan to manu yoba se ni mu ni ka pe ki gborun eyan bi sugbon orisirisi isa ni awon feni feni feni wa po ninu
4: awon feni
3: jeni feni lo po ninu awon feni to ba se ore inu won
4: ko ninu wi
3: bo ba ni soro to ba ba e kedun o oju aye ni won ko se ko denu.

only mukago kin to wole irona mushi agoya e ka le ni bugubi owo ja ikoni ide ni bugubi ati gbe lanfani ati ma po mi jejo lori eto yi ni mo pe afon gugu sowo lodumare ti mo si pe ti o ba dijo mejo latun lanfani ati tunmu eto yi wa mo wi be ni jejo wi be ni toto olodumare gbo o gba be o si fi ase si ni gan lo fun wa lanfani ati tun pada wa fun tale eto ni lenu ijejo ohun so ni opo ojo n lo se be to ti ro ti ile ti fi mu oniru isele na lo se be to se ka ka kire ni to gbenu tan pelu amo to ohun ti be olodumare ohun na ola e o da wa si titi di akoko yi ko si nkan kan ta wa se ta fi tayo awon kan ohun ola e lo se be o da wa si titi di akoko yi ni olodumare e se o Oje amọ riri yin gan o. Ojuba yin ledu aba ti bere eto yi fun tele eto ni e ba wa pe be ti ma nse. Ojuba gbogbo alagbara ye patapata porogodo. Alagbara tun be nu ategun nu omi nu okuta ni korokondu ho le gbogbo bi agbara se be to farasin si mojuba yin fun tele eto ni. Ejoju mi se. Mojuba okunrin, mojuba obirin, mojuba omode, mojuba agbalagba. Mojuba pastor, pastress oluso agutan woli tun gbe to yi fun tele eto ni. Mojuba ile mo pe patapata porogodo. Oju mi se fun tale yi ori mi gba mi lowo to yi ma se ndara ko mo mi fun gba akoko mi bi awo tele ori eto yi ta pe ni imu ni ka ko je agbo orun asebi ko ma pota nko mi o yi pada omo ba mukram adedotun asade n lo ko mi omo bo te ni bo te mole omo ya mo we to fi gbogbo omo bi oba Abi Mbola ni studio manager ta tun jo yewo fun tele to ni. Ta fi gbadun wa dada lori eto yi. Abala meta lo wa lori eto yi o. Akoko nlohun ikilo ta ti man kira wa nlo pe wa sakiyesi. Awon ta ki lakase to se be tun gbe opolopo subu nurin ajo loke pe. Beni, elekeji labala ta pe ni ba mi ton soro mi. Ebi ta ti man si agbeyewo onuru esun tawon eyan ba fi sowo si wa lori eto yi ogun ani to bi ni tawon nkan mi to jomo to lodumare si nse be to fun wa se nkan kan wa ta mu gbo labala yi lati bi ose meta ta koko gba wa laaye bi omo ikoko ta ba debe ibi ta ba de ohun to kan ati ohun ta tun se a je ke mo fun tale yi ijele tun to ka imu to nika ti o ja gbo orun asebi a lanfani ati mu abala yen wa lati bi ose meji seyin a ta yi ba gba wa lale a mu wa lati tun fi to wa ohun te da omo eniyan se loke pe tugba ka mo pe imunika ni to to o ko je agbo orun asebi

0: la pe ni ba mi tun soro mi ti mo wile kan pe a mo nse agbeyewo nuru esun te ba fi to wa leti gbogbo to ba ni se pelu oro ile oro ile oro wo ati be be lo kini kan du koko mo yin fere yin je tabi fowo lagba yin loju eni kan wo wa ko to lagbegbe yin eni kan se nkan kan to ku die ka to abeyin ti e bara yin ni korita ko ye mi mo iwaju o se lo eyin o se pada si e ti du so tun e ti du so si kini ohun o gbo labe ke fi to wa leti labala yi ta pe ni ba mi tun soro mi opolopo aseyori lati se labala yi ti mo si ma ntenu mo eru ti omode birin kan li ona oja ba bi osu mi lo kan seyin ni bere odun yi ni ti won pe ko le jade won ti le kun mo ti won fi sinu le jade laaro ti won tun de lale ti won ti tun gbonje le fun ni iyo nje ohun ko le je iyo oro ko le so mo funra lara mi lo be nto won sile kun fun mi bi on ti mo o si fuju ara mi re o wi fun won pe pelu ogo olodumare yo dide won lo ti todun mesan awo ti o dide ti o le soro ti enikan gbo nkan won si ti du won ti de korita ko ye mi mo pe koda awon tin ro nkan kan ti o da bi pe kawon okuku sin sona ko mo lo mo pe mo je o lo be aburu le fe seun o o kan si wa labala yi ni toto olodumare gbo o gba be ba ti ma nso lori eto yi labala yi ta pe ni ba mi ton soro mi omobirin na dide o rin o si wa sori eto yi tohun ti ya e won wa soro ngba na a se yori eto yi ni ọpọlọpọ ìjà wàhálà rúgúdù nù mọ̀lẹ́bí àti yanjú labala tá a pè ní bá mi tún ṣòro mi yìí mo pé ẹ̀yin náà pè wá ní kété lẹ́yìn ètò ìpápá lórí nọ́mbà tá a máa ń fi léde fún tabalaba mi tún ṣòro mi 0706623 5262 nọmba te pe si mo to ba ni se pelu fanfa lori oro ile oro ile oro wo ati be be lo eni kan du koko mo yin fere yin je tabi fowo lagba yin loju eyin bara yin ni korita ko ye mi mo iwaju o se lo eyin o se pada si kan su wa lori eto yi olodumare tin beda tan soro yo tan lati bi ose meta seyin abi lati wa lori oro kan pelu esun eleyi ti won fi to esun kan ti won mu wa sori eto yi lori oro James tohun ti omolara abi omolara ta pe eje yan die fun wa eje yan die tori lale yi areti awon ti won je igun to birin iyen ti omolara ati awon obi e ari ti won pe won darapo mo wa lori eto yi amon gba to ku sata ta fi wonu kulu gbohun safefe yi wa lale yi mo lanfani ati ba eni to je baba fun omo lara soro eni to drunduru baba fun mo lanfani ati be ni yen soro ohun ti won si fi to mi leti ni wi pe ko ni sese fun awon ati wa lose yi iyen lati darapo mo wa lori eto yi fun tose yi mo si je won mo pe igun keji ta pe won ti wa lori eto won ti de amon lawon o le wa mo bere nipa arakunrin ti won pe ohun gan lo lomo iyan omo ta n soro lori eyi ti omolara bi to pe James n lohun loyun ohun fun ni bere pepe to si se pe leyin ti won to oyun ti won bi omo tan leyin osu mejo lodo awon James n lo pe eri okan ojo ohun o gbadun o ti so lori eto yi bi emeji o salaye o wi lori eto yi beke bo se so wi pe gbogbo emi ehun eri okan ojo ohun o gbadun leyin osu mejo n lohun fi wo pe ko ohun o so bi nkan ti ri gan lo si se be to pada so wi pe ohun to ohun wi fun James nje lo po ohun lo ni James ko lo ni mo o eleyi lawon ti won je obi James tarapuro pe ko le ri be ohun ti wa nbi nijedogun o ti wa nbi nijejo James o sin le baba James wa ati se pade tele ka to wa sori eto ju gbogbo e lo bi ta fenu ko si lose to koja ta fi pe ki won wa lose yi na ni wi pe boya ati e lanfani ati ri eni ti won pe ohun gan lo lomo amọ ti won wi fun mi titi ta fi wonu kulu yin ro leyin ni wi pe a ti ile pe ko le wa sinu kulu gbohun sa fefe yi mo si fe kari kule kule gan James ti wa wa nbi lale yi tohun ta won obi ti e won wa lale yi kora mo wi fun won abi mo wi pe boya ka so gbo e dijo mejo ngba ta wa nta jo nsoro nta tele amo fun anfani awon ti won wa nle to si ti wa bi ma fe ko ma bere awon kankan ko ko so ka awon mo Nigeria ti won la anfani ati ma gbe to yi ki won gbo ohun e James ka le ki gbo mo Nigeria ti won gbe to yi benu sumo kini yen dada
1: e ka le mo ki eyan lotu ati gbogbo eyan mo Nigeria
0: ti won
1: gbo wa gbo mi lale yi en gbo wa oruko temi ni James Sunday
0: omolara afesona eni
1: ben
0: o pada bimo
1: ben
0: oni wo loloyun
1: ben
0: o pada so fun e pe wo ko
1: ben sir
0: se beni
1: ben sir
0: baba wa nbi ni jejo
1: okay
0: won wa nbi je dogun o so be loju won
1: okay
0: gbogbo awon ti won gbe to yi nle won gbo be
1: okay
0: eni ti o pe o lomo ati lanfani ati re ohun ti won wi fun wa tele ni wi pe ko si nbadan iba to ya won lo won so fun wa pe wa nbadan bayi loni ngba ti mo lanfani ati ba
1: program last
0: week so ugo ti last week won lo wa nbadan bayi mo pe ko yoju won ni ko le yoju bayi ju gbogbo e lo mo ko fe ko soro ni
1: okay
0: ka won yan le mo yi pe o wa nbi
1: okay sir
0: to ba di ose to nbo mo mo pe awon igun keji yen igun awon omo lara awon na alanfani ati ma gbo wa ba se seto yi bayi
1: okay
0: to ba di lose to nbo mo fe ko so fun gbogbo omo Nigeria pe wa wa nbi
1: lagbara olohun to ba di ose to nbo ma wa nbi bayi sa
0: wa wa lori eto yi
1: lagbara olohun
0: o da ohun ta wa se ni ko to di ose to nbo yen lagbara olohun
1: okay
0: eni si won po lomo papa a pe ohun na pe ko wa nbi mo wan fi asiko yi pe omo lara ati momo e wi pe to ba di lose to nbo a ma reti yin lori eto yi James ti wa o si ti so wi pe ohun a wa nbi lose to nbo abi
1: beni
0: wa wa lori eto yi lose to nbo lagbara olohun
1: yi pada si bi se mo
0: lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ á láǹfààní àti fi ẹnu ọ̀rọ̀ yìí jóná síbì kan àmọ́ ju gbogbo ẹ lọ jẹ́ ń béèrè ìbéèrè yìí kò tún máa lọ.
1: Okay, sir.
0: Bí ọmọlára ṣe sọ fún ẹ pé wọ̀kọ́ ṣíwọ̀ ní tòótọ́
1: gbẹ̀mí kọ́ mo ní
0: oníwọ̀kọ́ ló ní ọmọ lẹ́yìn tí ẹ ti jọ tó ẹ tọ́ oyún tẹ́ ẹ ṣe kó mọ́ ṣé o kẹ́fìn kankan lọ́wọ́ àbí wọ́n wò pé kì í ṣe wọ̀
1: ọ̀rọ̀ tó sọ yẹn mi ò tí gbàgbọ́.
0: O ò tí gbàgbọ́.
1: Till now.
0: Ìyẹn ni wípé lọ́dọ̀ ti ẹ.
1: Mi ò tí gbàgbọ́
0: mi. Lérò ọkàn ẹ.
1: Bẹ́ẹ̀ni sọ.
0: Bó o ṣe ń bá mi sọ̀rọ̀ báyìí báyìí tí gbogbo ọmọ Nàìjíríà tí wọ́n láǹfààní àti mo gbé tó èyí tí wọ́n ń gbọ́.
1: Bẹ́ẹ̀ni sọ.
0: O gbàgbọ́ pé wọ́n ló ṣì ní ọmọ yẹn.
1: Gbàgbọ́ pé mi mo ṣì lọmọ.
0: O gbàgbọ́ pé wọ́n ló ní.
1: Bẹ́ẹ̀ni sọ.
0: Ó dáa.

oniru nkan na lo nse be to nse ka ka kiri afi ko lodumare o saanu eni ni o opolopo ni isele eleyi to nse ti o je agboko ha ta si mu ni ma wo wi pe so le ri bayi o se je be abi ko le ri be afi ko lohun saanu eni ni e ma gbagbe abala ta pe ni ba mi ton soro mi yi lati pe wa 0706623562 0706623562 the number te lanfani ati pe wa si iyen leyin eto yi ala mu isele eleyi to nto kai mu to ni ka ti o je agbo orun asebi to se yi wa fun wa o

Tumare. Eyan mefa. Eyan mefa. Ninu idile kan ni won parun lekan na. Eyan mefa ninu idile kan ni won se be ti won parun. Iyan awon omokunrin meta ye ni won se be ti won pa won patapata lekan na. Iyan ni wipe nitori oro phone se phone ti won si ti yanju e fun won. Won ti fun ni 50,000 naira. Bi gba ma binu o pada ko awon ore meji lo won si se be won pa odidi idile kanrun o pa eni to je baale ile yen o pa iyawo e ati awon omo merin ti won fi je mefa egbo ohun to nwi o pe ki won ma ba lo so pe awon gba owo kan awon gba owo eh bo ti yanju sibe.

0: mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti nlanfani lati gbun mi ni ale yi e ka ale le mo tun ti de pastor dekunle epavras woli yin ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank ti midiri market gbagi titun ni ilu ibadan daddy ati mommy ni bo le ti ngbun mi mo ki yin to logun lale ke to sun le toyi ko to di pe lo sori bed le toyi nbo le ti ngbun mi kakakiri agbalaye ojo meta kan be ninu ose ti a ki fi se awewa enikan ni bi ojo wo ojo sunday bibeli ni ran ti ojo isimi lati ya simi mo elekeji ni ojo wednesday bi eleyi ti awon yoruba gbagbo pe oni lojo iwu bo ojo ti ebo mo fi agbekale bibeli jo di mimo pe oni lojo anu han ojo jimo ni ojo eleketa gbogbo eyan omo olohun pastor dekunle epaphras woli yin ni o ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank ti midiri market gbagi titun nilu ibadan adua meta ni olohun ki ko ni wo ojo ni gbogbo eyan omo olohun so le sare ji ajo gba ni biki bi to ba wa so le dupe adu ope olohun ki fi si awewa o ni eyin mi nigba ti e ba yin mi ma je ki isunkun ile ko jade fun yin kan gbowo soke mo ko yin kan mo juwo si tori tin ba ni oko yin oni mo gba mo pe jesu oluwa wa wa dide nibi to ba wa kan rin lo si waju rin lo seyin ko mo juwo si gbogbo eyin te wa nle kan dide rin lo waju ko rin lo seyin ko ni baba mo dupe temi e wo oni lawe wa pe meje orin ayo la o ma ko engineer Jesu olugbala jagun molu orin ayo la o ma ko ija dopin
1: hallelujah.

0: en sunkun ni mama omo e ma sunkun ni omo na ma sunkun kini npa yin lekun mama
1: mo ronu gbogbo bi mo se sunforo lori emi
0: kini o po e omo
2: Bashit ni sir
0: Bashit ko wa si o lati bi odun kan se
2: beni sir beni sir
0: eje n bere lowo mama elo won wa gba lo yin bi
1: ah won gba kankan lowo mi
0: o ni esu eran mo olorun
1: won so kankan fun mi mi ri yin gan akambe la joko si awon ta jo joko ngba e tan ba ri mi ba o ye kan ran ti jo yen ti mo sunkun nibi ti mo joko si nibi be yen
0: o kan lo bi nita
1: tele leyin
0: tan mama yin tan je apo ni in to je awon eyan mo wa niyan ngba won ba tun gbe ri yin na nisin ba ni won mo wa won wa in tin je awon eyan mo sare wa ni in loju o dabi ogun mama ni ile ti mo nko lo mo gbe ta se iwo leyin na ti wa ah e wa won ara church won ni wo se si mo pe loju awon kan be na atun ko won na ni nkan be sele ni nsin e ti mo nte ta wo boy opo yin o mo pe lo loyun nu
3: nice gbogbo le e wo testimony mi asimo pa mi lekun eyan ti pon eran esu si to ma so fun pe ogun won se nbe yen nibi won ti lo so ogun pe ko mo le bo yin to wa so ibi won o ti ni gba kobo
4: mi o emi na ti le ri o baba mi mo dupe o nitori pe ipe yi o je fun emi na ti le ri o olorun baba mi odekunle paphras olorun arugbo ojo olorun jesus city olorun comfort life mission mo dupe o latugba ti mo ti n gbo yin ni aye mi ati dile mi ti yi pada ebi o pa wa mo o a o tawo na mo a taraka mo o nigba birthday baba a wa si jesus city o to dem to je ibanuje okan mi nigba yen ni wedding omo mi ta fe se ati july la ti nge ti o si owo nigba ti mo de jesus city mo kunle mo gbadura olorun ma je ko jo ti mi lori igbeyawo omo yi nigba ti a pari program baba ta wa sile igba yen la to se idajo wedding yen afi si inu osu kokanla to my great surprise lotun lo si owo n jade ibi ta ti e lero pa le se de a se koja abi olorun ba wa se o ran awon eyan si wa won ran wa lowo a se o koja oye wa lo o wa successful a se baba mi mo dupe o mo tun wa so lojo yen pe ti iyawo omo mi ba le ru layo to ba le so layo ma wa dupe ma wa yin olorun logo iyawo omo mi to wa ninu oyun o ru layo o so layo omi 77 ti mo mu wa lati jesus city ati ororo yin mo sha make sure pe mo seku die mo wa ro mi mo o ni mo wa fun yin nigba ton pe mi gan po wa lo hospital igba ti mo debe mo mu ororo yin mo fi pa ikun mo fun ka tori bi 15 minutes bi lebo ye bo se bere si ni constant niyan ko du 15 minutes to fi bi mo baba mi mo dupe o ojo ni ti yin oruko jesu ipe yi ko ni di ipe ana ifamororoyan yin o ni gbe eni fomo sise iranse eni faya sise iranse toruko jesu o dupe o towo ipe yin ipe to fi ni lokan bale ni eni to ba ti mo ipe yin ifokan bale ni won ni comfort life mission ni looto tori ko se eni to ba wonu ipe yin ti okan re o ni bale ojo olagan ko ni bale ru mo nitori patojo ta ti mo yin la ti mo wahala mo láti mọ ibi mọ ìpè yín kò ní dípè àná ọlọ́run á ṣe yín lárúgbó wòlíì o jésù olúwa wa.
3: gbogbo ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run tẹ́ ẹ ti san rẹ májẹ̀mú yín ẹ̀mí olúwa ní ká tún san lẹ́ẹ̀kan sí ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ san ti yín ẹ̀yin náà san lónìí báyìí ẹ san tàwọn ọmọ yín náà ọrẹ májẹ̀mú bẹ̀rẹ̀ láti 2000 ìwọ náà bá wàá support iṣẹ́ yìí nìyẹn account number church ni 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International First Bank biyan ba wole elu eleyi 1966 36 38 73 Access Bank niyan Comfort Life Mission International ni o tun gbe jade e wo laaro kutukutu lola ni ago mefa abo wa foju kan mi live neat and direct odekunle epaphras woli lori afefe o ri mi kan lo si odekunle epaphras wa lori facebook wa lori youtube e follow mi ago mefa abo 6:30 so le foke ni igba mesan ko kigbe pe ma ra anu gba loni awon to ba la anu nikan ni mo ni testimony gbogbo eyan omo Olorun ti won bi loni da oye ma bo gbogbo omo Olorun ti won bi e wa kunle je ngbadua eyin te mark wedding anniversary yin e wa kunle gbogbo owo mi soke oro bi ope oni tan ninu irajo re. Happy birthday to birthday celebrant. Happy wedding anniversary. Mo sole kan na fun gbogbo eyin te fe si a testimony number te si a testimony yin si re 080-88-71-65-66 080-88-71-65-66 send the message ire atanu ko bayin. God bless you.